0: Olugero lwaffe olunaku olwaleero ku mbaga.
1: Buli omu alya n'abuna. Ku mbaga buli omu alya ne babuna. Mpozi ke mbadde
2: ate kulumbe.
1: Anti kati byonna bintu bya masanyu mmere.
2: Kyonoolekyo Omuganda agamba nti ku mbaga
1: bonna balya ne babuna.
0: Okimanyi namuleetedde yakangu kamulemi.
1: Okay.
0: Ku mbaga tekubula musiwuufu amakulu. Mu bantu abangi tamusobola kubula akola nsobi. So, abantu bonna tebasobola kwenkana.
1: Nga lusimbukidde mu giya.
2: Bwalo gambe tukumbaga.
1: Ku mbaga buli omu alya n'abuna.
3: Olubadde olugero olwaleero. Wano mpogwa Museruhera. Ekitundu ekisooka kigenze kityo. Bwe tutyo bwe tutandise olunaku. Obadde owuliriza essaawa esooka eya program Museruhera wano ku Radio Buddu ng'ebadde kutuusibwako Plascon katifula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala njaganyiriza ate gawa obuwangaazi okuva mu Plascon okuli Budget Water Best Undercoat Plascon Vinyl Silica oba Plascon Weather Guard gula kati bucket ya Plascon Paint okuva ku dduuka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo Plascon Color Your World. Essaawa wano ku Radio Buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
4: Kino kigenda eri gwe omulwadde wa pressure, okulya emmere ey'amasavu, oba okweraliikirira ennyo, si kirungi ku bulamu bwo. Byewalira ddala biyinza okuleetera pressure yo okulinnya ekiyinza okuviirako n'okufa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu. Tuguddewo essaawa ey'okubiri ya program Museruhera. Tugiguddewo. Kati yeeya tandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Museruhera. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye Mukebeza Munya mu program Museruhera ng'akutuusibwako Steel and Tube, kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks, ziyite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bbugumo, mpangaazi ate nga nnyonjo, ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze, wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo, bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu. Kati genda mu Steel and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.
5: Yes, mbira wetambaya kuna chikaziri mbili zokeza kena kusawa emwe ya machagona kwa uchali mpoga mserukera kuna beso kubasa paka sawa nyanga gugona na kumpoza ledyo budenene mwela tuwavu zako nyo tuba gamba timwebale nyo mwela doku banga mutuulili zako tuba zoku banga tuwe soka mkeweza mwenye atusu wako mkwenye fabaka mwenye wetaba situa ndobo bakuza tuziba makago sumerwa sio ona company tubo na unantanka mwagila kubanga utene kira mazi anti mkwenye fabaka situa ndobo bakuli di tanki zitama laga talagazi zita smart tanks tanks wamune silozi wabasi chobite vyajo mkumi remere yensi goluwa nyuma lwa makungula jangu msituwa ntubu wanawafi masaka walikula unda batu wa esemba yungo gende senyange kukumi unda msoto jakubula mechizimba chile mkala wa ito ane mbulo chwani kiduwa kebikama msituwa ntubu awe njini wadoku bango uchama naoso kubango funa ebizimbi sivyo mulembe dada na ukusingila da tank sezo wale kubaka nubambi ono mkulu wa mita ibla chari inga wanawafi kubudu plaza aku smartphone yale na babi agambe ntino akaimba kwa waka yagala bakadde bakala kombias akabuleza kwa nyomu kade we omchara na mugeru wa janati alisa dizeri chifamba kochi na gatika kuomele konyo
1: bulijo di chari yenga taba niliyange mama alizara wanchima
5: ee wanchima
1: mba koja uo
5: atinga nere atinga nere chizibe kwa korela
1: uli waka
5: uli
1: tula wesi gami
0: chantima
1: tula wesi
5: uli wade mga mati renti ya miyazi ya bili jikubuze rano sigarango kora
1: ee wogira ngo yazira na koja koja kanduka chaganye
5: kanduka chaganye koja babi kule bango itaba kama ande weswaga
1: ee na mugante amutaba nitukuri kwa atiri la mu
5: ee mreke
0: okay mkeleza mwenye waforuna kuruwa lero ama kumera wane wafe mugwanga Uganda kutula Uganda yuna omujuzo gwaba sive munchi okusinzira ku amyuka kamishona wa makomera Samuel Akena boyaba demu kachiko ka parliament kebyo kebya demu akebyo kwerinda yagambye nti bali na basibe mitwalo munana mwenkumi 3 mulukaga muchinana mbabiri songa ate amakomera gonna gali bademu agali bade galina abasibe emitwalo 2 mwenkumi 3 mubina mwasatu musanvu ngakitegeza nti kati balina ensusuba ya mitwalo mukaga mu bibiri mwana mu batano
5: ekidwe kyedda muntu wakiwulira awulira kyangu oba ngojjeko kuba nti nno obulamu naffe mwe bawangaalira kubanga ekkomera nga badde bajjo eri kapasite yali nakubamu abasirikale 10 ne babateekamu bibiri kiregeza nti mubate mukyebaka ekyo kimu
1: asitamye mu kasonda akeetereza awo
5: ekyo kimu naye kati abakulu ne bagamba nti balina ebizibu biri nga 3 oba 4 ekisookera ddala kuba alipoota eyo mpanvu nnyo bogendo jigira babadde bali mu kakiiko ako naye nga ekisookera ddala endiisa y'abasibe kiregeza nti bajeti gye babeera balina okubeera nga baweebwa okusinza ku bo endiisa yaabwe bajeti erinnya ekyo kimu obujjanjabi nga balwadde budget tike
1: nangi
5: kakati utumela nga baino kufuna boba balira budget ya kapasi ya basiba tugeze mtuale bili abateke doku bela makomera go nanga za sente ziba wewa kukulisa basibe chilegeza ntikati atolo ujidabo linze we mirundi ye na
1: mbaje mainti bulirwe wongere kwa basibe nga wongere waga wongere kwa wewa ti
5: wanga kati boba limukulaja na baga mati otunulira baina expenditure mukulia baina yes baina expenditure mukuba janjaba etaka eteke do bagenda ko baina expenditure mukuba ambaza kubangira mulimo botuna report e bade bogera waruka tabamu gatwa china na info muze ba ambaza ngali ku prisoni naye nga uniform yete kola chi
1: teriwo
5: kubanga bogambo mwambazi abantu bajja kuambala
1: Oyine baina okuba balanti eno uniform twetaga yuzino
5: transport abatambuza
1: kuba twalo okulima
5: okuba twalo okuba okulima ngo
0: okukola
5: emirimu emirala ejenja
1: iyambe gwanga
5: soka chao ola dadi kibaito kubera mukabiga
1: era
0: songa tetwagala okwebuuza kye kisanyo okolewo okusobola okendeza ku mujuzo gw'abasibe omungi makomera
1: kisobola okolebwa
0: awo wetuli kyeki kyekisanyo okolebwa
1: emirimu emirimu olinga takoze nnyo musango nga kutta bantu obanga ki babeeka emirimu gye bakola ku bitundu gye bawanga
0: bamaleba bate bamaleba bate
1: oliba yinza omuga nti mugenda kulima ekkubo eryo
5: okatufunana hela
1: mwezi mulamba
6: bakola
0: mwezi kumpere ndakubwira kuliriza sebo
6: ndakubwira katogo
0: yes sebo
6: wafe bulungi kakati ekikulu tulemeddwa okwefuga ffebatu alayo kubanga buli kimu kikoleddwa mwogera awo twewala emisango ewantu wakanya kujjula naye ka bongere kuzimba makomere ttaka balirimba ate tunaa nti babate ngaate eno gye bajja bakanya mpankalanya ababbi bafuusa babbi babula kutujja mu mayumba kati wempulya nti gajjudde era galina kujjula gwate abantu okwetuka gwatulema nze kuuki
1: awo
5: otuliawo ku 0552 98 95 55 sobola nogera ku WhatsApp group yaffe noteekayo
1: ela
5: yes
7: muli bungi batayi bange
5: etaata
7: mushimanyi kacaka mukisa program ya chikubanga siri
5: lahira amazima
1: serukera
7: serukera sange dakodo mkeweza mwenye kuswazin
5: etaata
7: tofa sisa na uka simu
5: esi
7: kaiso mba utiza program wipia
5: etaata
7: tofa na vii wanga
0: etofa
7: natuwa uka nini mzii kama uweso mriwe iti
0: mhm
7: mpalana
0: mhm
7: nyinga libu wangu potisi sa kwa baba wabuzi moto crash kwa mba utamu mbine mkumera mbandira kagumbula kala lafa batia kumchialo baka wabu inza na waka sayo kupisa mwiji ni mpungu tunu
5: yes
7: niba chie kwa nga pula baka balondi kukusangu kwenye mkoko kukuli ya bie mkoko kukuli ya wajine kumuzi ya kukia mjawe kukenda mkumera wabuwele ngeno solo kede zaba na babi mwanyi abasa abantu abete bagendeyo
5: baba
7: tofa na wangambele mwungi
0: tuyanza tofa kakoza beka alieka sambia walimu chiminge agambia kumulamwa obusango sango obuti ni wali gwele denga mwero si alikuti umuseru kera
5: ok budu hela
8: hilo
5: esebo
8: wali kwereza
5: kalibu sofila tuweza sebo
8: kati mwke na kone timo kena nchua jinde
5: yes timo
8: jaba zima zikina amba
5: ee
8: kwa nino jiba bewa sile yobu
5: Chama
8: zima katika kwa nino wajizia
5: political prisoners ya
8: kwa ina mkwangu kwa ina mkwangu mkwangu wala sila mtuko mwepo
0: okay waluo mkuruwa mwise Derek mani ya chimio kagambi abasibe abalino obusango obutono babasonyiwe deni mujuliza chiriziye na agamba liruwe bitakuli agenza abasibe abasinga babasibanga tebafunye bwenkanya
5: oh sorry budu
6: so gana mwe wale kuwele
5: kalibu
0: asabu
6: wanavera paulo mwana sinzide yantone district
5: yes
0: asabu
6: zete nyama abantu abasinga okubera nga batta abantu babira motoka we babateeke nayo bano babye bukokokoko nga babateeke mu nzizi z'abantu bazeerule wakiri naye tebabateekeyo okuzizayo bantu
5: yes
6: okay
5: boss tuanze
1: omukuru Ibula Shalenga ogambye nti abobusango obutono babutene nga gwogereza ko munene mbunga bana abasajja bebakwata ne bakaba abantu jawabu babati
3: uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera nga badde kutusibwako Stina and Tube kampuni ya sigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubereterekero lya mazi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi byensigo bino nga nabyo tebiyina bulabe ku nsigo ze tuba tuteresemu kati genda mu Stina and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo uni mseika kumba wano Radio Budu nga kwa mesuwa kwa Skyview Soda
9: Skyview Go Extreme
3: alo mkulu sewa nyabu
10: unangu lini mseika kumba nga bulijo na imu na embera ya chuse musimaiche na bade
3: chichi wabadechi
10: nagenda mworeso na mkwata kumaya katono nyo nipu yango mkono gunsa nyalala okubale na vayo wakaita uwe kisibiri nene akabika maji kumi
3: wakwata bukwasi kumaya
10: buwe inti na embika maji kamaya okuboru
3: guinga uwesimie
10: nesimie china awe
3: obubugaga
10: obwaji
3: chabulambu ziche njini tandika abantu bajiba kuwe senti balabebu obika
10: umanyo bulumi buwe mba munga ambika kwe
3: anti ya uofinila senti awo
10: mbonebo nembu undi mkumu
11: nze nzije nsoloze
10: twaliza muli genda wamba munonye za basawo
3: Nzei Kakumba wana radio mda kutusibu wako Skyview Soda Skyview Go Extreme
12: Omoleso gomo kwa kuchasinzo mnene mugwanga kukwami ya unate you

0: nambemu
1: jangoloze
0: jangoloze kubukambwe bwayo nga 13 December kulason gardens chijja bwe mi masaka anti kino kye kibitu cha radio budi ku miaka 25
2: Yoga.
3: Ujengiri sisa musawu yokubili ya program sa mkeda

0: Radio Mundo.
1: Hey, keep it to Radio Mundo at 25. Yoga, yoga.
2: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Mundo. Radio yomtu wa ulijo. Oni Musei Kakumba, one of Radio Mundo. Uga kwa misuwa kwa Sky View Soda.
3: Sky View, go extreme.
2: Alo mkulu soba nyabu.
4: Muna angoli ya Musei Kakumba, ngabulijo.
2: Wama, echibuzo chino, okuwasa omukazi yali azaddeko. No kuwasa atanazala ko aliwa singa.
4: Anze bonna mbagala. Ubuziza mchamu nze fachitonde chichara. Atena dalanga ine tutu.
2: Si, sibuziza kuyamba gwe.
4: Kuyamba chi.
2: Njagala gwe yambe nze.
4: Nyambe nyambe chi ndi wa road cross.
2: Okuwasa omukazi atanazala ko. Ne yazala ko. Aliwa singa.
4: Bonanga bakazi. Bonna mbagala.
2: Sigamba nti babo.
4: Mbakusimu nza bachara sawu kanana bo.
2: Musei Kakumba, one of Radio Doctors Black Ops, Skyview Soda.
3: Skyview, go extreme.
5: Munange Richard, we wale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ndu doku lia chapate zuoma weziti. Mbeyo chapate ndala ntualideko na avika.
6: Munange nga zuwede wo. Bali muntu ansubede alide chapate na akaunga myoka.
5: Banange ate na akaunga kao mye. Kano wakaguze wanawe.
6: Gutu naulira kukaunga, atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour, ajira mungano, nubuunga, muyonjo, atenga aroma. Tali nabuzivu kubula mu. Spring flour, alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals. Kaja mangu, atengano. Okoze sabuto mutoma nyoko. Olu naokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour, akoleba Mandela Millers, Ebu Sega. Era, ngatabili ya Mandela Group.
2: Mandela Milazi, bakukolede ngano, kuna obunge biwoma, atenga bidimwe birungo mwenda, biyote sanga walala.

0: Netekaye bintu ku mutimbagano kutakuchano ya angawa ni mabiraba
1: nsebo
0: kuna akatale mkama wangu
1: kwa mutimbagano mugu koze saa netekaye vyo tunda ni namba ya yesimu abantu nebagianga makuwenja
0: yesebo
1: we wawu kakati abeido drono baku gamba nti osiri njiru kumi ogenda kufuna mbz bisatu wetu atezi kora oruna kuluramba kakati atepo oteka kwe mkumi satu we mutieni bando beido ndoro ogenda kwe funira wanu gibi na ichitundu uwe ya gare ngolioko odaya kati umuntu alie yomuuliriza wale diyogudu edanga akosomu kutugwa matana oinga kumula giridotia uovera gwe nga gwe emu tenye mirenga kubusti nzemu atina ufunemu
0: kumula gira wembera ndi wano mchikubo chengo ya wakati
1: ele
0: chipando vo chila batiri kwa chubwa andisani zi
1: ojo ni
0: batembe isho kwa uwaguru
1: we wow kubidi za abantu kwa yunga kumukutu kwa mtie noko sabando bei dondoro
0: kubidi za abantu wali mchalo yo noko sa mtie ni wa data we mtie ni kuwa wala isi nyo ya mkumi satu ni kuru kumi ufuna mbz zoso geriza kukuchitimba yolanda business yo nufuna abaguzi
1: wow kuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano radio budu radio mutuwa bulijo tuli mumasaka budu otegede elanga tuba gamba nti munange fe bana budu fetuwa lide mpanga munange MTN netuwa ekirabo kino ekyabando bei dondoro tuchage na maso nukubai tamu munange abatuze bafe naba subuzi okusobola okulaba nga ensonga munange etambulya ddala bulungi nnyo abantu nga bamanya omukutu gwabwe gwa matana ate na biki kubanga ye MTN etuwa ebeere etuwa buli budde ebeere etuwa n'olwekyo agwe munnabuddu munnange weyambisa omukutu ogwa MTN n'eddata ono gwe batuleetedde ensi yadda ku mutimbagano otegedde bei dondoro munnange ye bando gwe batuleetedde aba MTN sebe erinnya
2: erinnya kansala igajioni kansala omuruka gwe katwe
1: emukulu
2: tuli basanyufu nnyo
1: owe
2: MTN okukutira bei dondoro ebo abakozi b'emirimu abasuubuzi batukondereza mu nusu lukumi ofuna gibi bisatu
1: mbz
2: bisatu nkumi satu
1: newefunira wano gibi n'ekitundu
2: kati tudda kuli ne twogera n'abeŋŋanga emikwano
1: giri
2: etwali twogerera eddakiika abiri gundi mbz nezigwako tudda kuli netunyumizaho kati naku zino essimu tuzikubira WhatsApp lwa GB ya MBZ MTN
1: ya mkulu
2: tuli basi kukutuza mpereza
1: omuntu ake yunga uli denti MTN ya tulete de bando bei dondoro wabu uli ya bei dondoro ufuna chi kansara wabantu
2: sebo nze nga kansara wabantu era ekigambo kivayo bulungi bei dondoro na chimanya kasa uli danti bei dondoro na ye na chaulira chimanya
1: abafunye obwereere
2: tukubiriza abantu abali eyo abawuliriza radio buddu mwettanire MTN bei dondoro
1: emufu
2: abagikozesezaako etuyambye bulungi nnyo
1: wewaawo tuli kukyenda mu munana kamuza munana n'ekyenda mutana kamuza tano radio buddu radio muntu wa bulijjo tuli mu kikuubo kyengoye wane waffe masaka mu masaka site munnabuddu tukugamba nti MTN yatuleetedde bando bei dondoro abantu babuli ewosangibwa kansala
2: eba abantu mwenna abawuliriza radio buddu yenze kansala yiga kansala owomuluka gwe katwe munyendo mukungwe nze nno ndi musajja musuubuzi nkolera mu kikubo ky'engoye ntunda engatto engoye z'abavubuka bonna abagenda ogenda ewa suna beni ku sande bajje mbaguze ku lwomukaaga bajje mbaguze engoye n'engatto byonna bitunda gwakosanca mugeyo aba n'agenda bonna bajje mbaguze engatto kansala waabwe tajja kubaseera awamu n'abaagala okugula t-shirt z'oku sande olunaku lw'oku sande lulwe
1: tuli kukyenda mu munana kamuza munana nekyenda mutana kamuza tano saarongo madimbuko ndi naye wano ate kakubuulira ebyonyiga okusobola okweyunga ku bando bei dondoro
3: tweyanzanye tweyanze ego mulungi awuliriza kyenda munana kawumuza munana nekyenda mutana kawumuza tano ledi budde ey'omuntu owa bulijjo akadde tubuzaayo katono nnyo okubanga tutekereza naye nga tugamba tukyatambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nenga tukujukiza nti gwe mukwano gwa Falie Buddu aliye Gomba aliye Sese aliye Mbizinga byonna aliye Maokota aliye Butambala aliye Lyantonde aliye Kiboga aliye Kyegegwa aliye Rakai enkole no yonna ajeri tugamba tikwata nusu lukumi lwokka funa MBs bisatu birambirira oba tukicyo kwata enkumi ssatu ejja kuba funa GB namba n'ekitundu okweyunga kwene enkola olumala teeka ko sedezo bepaba onyiga sita kikumi sita biri sita biri ash awujja kuba mazo kubanga oyunga kwene enkola egenda okujja yagalira muko era ekunyumire mikwajja paba suubuzi tokyayinza tindikagenda mba otambula kuvano ogenda Kampala mba ogenda kusuubula ebyo byaggwawo dda okozesa kadata katono nnyo tebasobola okuweereza ebintu ebyo so nakyo DJ Meropo twagala kubanga tukuwerekereza amannya neddoboozi nsigaleza simu ya MC Madimuka Mutaka wa Kabaka tukubiriza tukyatambula ebitundu byeggwanga ebyenjawulo kasoba nti ziweza ssaawa musanvu nendakiika makumi abiri tubeerako nnyo nebikwajja paba MTN kakumuzei kabadde weswaga akiggale weewaawo DJ Meropo
4: jajja ve
1: ensonga katutambulira yakumatta na era nga tubagamba abatuuze baffe n'abasuubuzi mu masaka ffe bannabuddu tubagamba nti beidondolo beidondolo
4: dana
1: kituleetedde tweyagale tuwaniseyo bizinesi zaffe ku mitimbagano n'okkubira abaagalwa baffe abali e Bulaaya naye nga tweyambisa data owa bando beidondolo omuwuliriza nsigadde nzee jajjamu omuzei kamadi owasogwa kamino staino zaakayo olunaku lwankya mu pulogulaamu y'emu era nga tuli ku nsonga zezimu za MTN bando beidondolo omukama bankomire
4: tweyanze geyeze ensonga ezo ngaobawulidde bakulu abo ensonga za MTN MTN ekugamba nti gwe wenna ali saidi zeno mbuddu ali saidi zeno atukutegeeza MTN yatulowoozezaako netuleetera bando za intaneti data bando buli omusogero bango osobola okwetuusaako okukozesa nga za layisi ddala zaatuumiddwa bando beidondolo erinnya oliwulira aba oliwulira otegererawo nti ekintu wamma kiri kyedumula bwedumuzi ziri wansi kuziri ku miwendo gya wansi ddala era nga ku nnusu lukumi zokka nkutegeeza mugala wange ogenda bba weefunira MBs bisatu ku nnusu lukumi lwokka bwe ruti ku nnusu ekumi ssatu ogenda bba weefunira bando omugera bayo funya data ayenkana wanu agenda bayo yenkana GB emu n'ekitundu kunusu 13 ogenda bayo funa GB emu n'ekitundu kale duka misinda okusimiyo onyiga sita chikumi sita biri sita biri hash sita chikumi sita biri sita biri hash atoberenga wegulira bando beidondoro genda kusimiyo onyiga sita chikumi sita biri sita biri hash oberenga wefunira data bando wa fono mupia okuva banda faba MTN owa bando beidondolo atoberenga onyumira internet okole business zo oyegerere familia yabengana nemikwano obulamu obutambule ngokosa internet tali ya bei etambulo bulunje nyo eyabanda faba MTN angokosa data bando za fe empya eza bando beidondolo ziri wansi dala sonyiga okusimiyo sita chikumi sita biri sita biri hash atoberenga zefunira
5: Omuziki ogutambuza ekyemisana wano program the mix tugunda tuuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ono ye Muzei Kapumba wano Radio Buddu nga kubisibwa ku Sky View Soda
6: Sky View go extreme.
5: Alo mkulu sewa nyabu
7: Mundangu li Muzei Kakumba nga bulijjo
5: walia kama yenje
7: ama yenje na kale twali kozesa ako kulumu kupate mkulu gwali kaba nte kumi gasatu
5: nye chinjo gede kwe cho chitegede
7: agwamba mayenje anti
5: ama yenje gano gana gomu taka gaka abe chilo
7: hii twali kozesa ako lumu era meeting ya tuula netugantu sarente mekane baganti ya tukozese jenje limu lija kumara
5: jenje omanyiwe kaba kenkana
7: katia
5: kaba kenkana gaka galubwe kati
7: ndi mwetakari ya mwelida wikakapa nyo kubanga fene jenje liafi baino disimila wiki namba tenga mwina tulakita jenje limuli bali enkana ngenjo vubili
6: Muzei Kapumba wana Radio Buddu kutusi wako Sky View Soda
8: Sky View go extreme
6: noza ku Sky View Soda unyumirwe nga weza buja nywa Sky View nyogoga ogobe nyonto obutadda kati toleka bugumo kumalawo Sky View wakukuka kanya Sky View wali mu bika bisatu omuli Sky View Orange Sky View Citrus wamune Sky View Fruite apakingi dwa mu bipime byenjawulo omuli owa mililitazi bisatu mu abiri bitano wamune chichupe chinene echa litazi ebiri Sky View go extreme.

0: vei akachi sobo kangu tegeza mgara wange togwa musubibye nabyokula ebintu bintu njo bichaganye olaba tebigata na yekutegeza chisoboka buli chimu chola bangi kitasoboka chisoboka chisoboka ali banafe ababidigo
1: ubando chimanye ntibyola bange bitasoboka mwatu ate bisoboka katika nuke kanyome doka fakachi soboka mtukule tele mbozi ekwata kubulambu abantu abamu nga bebamu olusi bewe gomba iranga bamanyi musimuno nga jemfu dewa weyali mubinyo oluso kufana gana kona we embera joe itamukati chisoboka wanoku radio budu nga kutusi wako Bidco Uganda Limited haba kukwali labuto uwafatuni golodi nebuto uwafatuni supageti wamune sabuni ya yozo bulunji atamuka uwabulu majiki roundale sopo bisanga mumaduka nemu supermarket sizo no kwe dorole guanga.
0: Okay, tisoba kaniba nafe, ababidi kwa teka mwensi mbelanga sivya Sabrina mazo kupatenga tu, kachiri chitia.
2: Mubula mwe bintu mbye tulabange bita soboka, mero no bisoboka. Na yanga mbwazi ya feyachi soboka lero mero, kulete de kumusajza kubaita Cristiano Ronaldo.
0: Yeah, CR7.
2: Oyo ye njini, gwenzo gira kosebo. Era mkasera kanu. Woyogera kuchasa kino abazanya bachasa nzo kubera nga bazanya mpira wansi wenjuba. Atoyinza kuogera basambi basatu nga toyogedde ku Cristiano Ronaldo. Omusajja ono no musajja mugagga muzibo nga tubudde nebyo gamba nti azanya akapira naye emabega kawo bagenda okubalirira ebyobugagga byayina nga alimu billion dollar namba. So aina mukaka sente ke era wetu tunulira kati bannabyamizanya bachasa nzo kusasula sente nyingi okwetoola ensi yonna atoyinza butayogera ku Musa John. Atenga mubazanyi b'omupiira mukaseera kano ya chasi nzo kusasulwa sente enyingi nga buli mwaka omulamba asasulwa million dollars ezili mu bisatu ngo musala gwafuna Cristiano Ronaldo
0: omwaka guwe kuti million dollars bisatu zigwa wali
2: era nga yomu kwabo banna bya mizanyo abachasinze okugobererwa ku mikutu emikwanira wala emabega kao twage nokulaba followers baina ngali mu billion namba ngogase Instagram ngogase Facebook nogatako X nogatako na YouTube abantu bamugoberera
0: dala dala
2: binji byakoze ebyobugagga byaina biyitirivu aina maka ze twali says mansion jo mugagga Cristiano Ronaldo yazimba kumutala gwe bwala amakaga agogamula bago galaba
0: okuveri ne eliyo na
2: yagera na zimbe wabwe nagenda yali mu Madrid ngazanyira club ya Real Madrid nagula ya maka atenga gasente nyinzi nagenda mu Madeira nagula yo mansion kwe gamba avuge moto keze bay
0: chemu manyike cho ntije ne moto keze bay bali bati
2: tebate ngana ilo sola no mubuza meka zalina osanga ne mutabani we avuga yeno na damu yeno kwe gamba
0: ne ya zera bilolumu
2: e moto kaziringa zitoye wakabi nebyo kuzajisa byabana
0: atenga zona za bay
2: atenga zona za bay oye msanja kubaita Cristiano Ronaldo tata ambulira munyonyi za lukale mero wabaga mia tingenda kogereza kanya ne timu jengendo okwegwa tako te timu etagisa kulinda mbwa tembu kikatike katiketi bakosa private jet
0: eyeberao
2: Cristiano Ronaldo twagenza okudda yoke mabega ngo obulamu bwe yatandikiramu mu butufu tebwali bwangu ya dina kamu na akeddagala era oyinza okudda omuza wa radio budu nogamba nti obonye bunye naye nga mu bulamu mulimu kabantu ababo nabo n'ebitufu era tugamba togwamu maanyi byolabanga ebitasoboka munnage no bisoboka tomanya oyinza okwera Cristiano Ronaldo owona kulwenca family giavamu bali bantu nga tebalina kasente mama we yali mukyala nga alongoosa betwali sebakilina gwe muli mama gwe yali akola atenga tata we yali musajja wano wetuita ba kitman kuma teams kitegeza wakati wali kasente obadde okimanyi nti mama yavayo ko nategeza nagamba nti olw'obwavu obwali ewaka atenga tata we yali musajja munyu wa mwenge beba na abanywa ne bakumonga bagenge sitana batya semanyi nakumanya baganga ide ye tata Cristiano Ronaldo kubanga yaliko musajja yaliko mu maje eyo jo name jezeje yagitandikira so yaddange wakanga atamide ngati baina na chakulia nagamba nti obwavu obwali ewaka yatuka akaseera nga ayagala kujjamu na lubuto lwa Cristiano Ronaldo singa mukaseera kano taliwo omusawo ye yatakiriza namugamba ekyo kyongamba okukola sigenda kubeera nga nkikola ewaka gye yakulira baasulanga mu karumu kamu ne baganda be bonna ku ssomero nga tebalina byakukozesa era baamungola nga ku somero je agenda nga ifunye timu ya mukwatirako nga bagamba no lulimi engeri gyoloogera muko accent ye nga tebagitegeera okitegeera n'atuuka n'afuna obulwadde ku mutima naye wakanga tewaliwo kasente ate nga kimwetaagisa okubeera nga bamulongoosa baali balowooza nti ne kariya ye ey'okuzannya akapiira ekomyawo naye mukama n'asaasira bwe baamukolako n'atereera ebyokuzannya akapiira ye tannamaliriza na kusoma naye maama n'agamba omutendesi ku club ya Sporting Lisbon n'amugamba nti mbadde nsaba ebyokusoma asooka abikomyawo aconcentratinge mu kusamba akapiira naye tebakikola nti kye baali baagala mu kaseera ako olw'ensonga nti embeera ewaka yali bubi nnyo nga balaba wanadda mu by'okusoma ebyomupiira biyinza okulwawo ne bigana n'okugaana ate nga mu kaseera ku gwe baali bataddemu essuubi ery'okubeera ng'agenda kubayamba so mu bulamu by'olaba ng'ebitasoboka munnange nno bisoboka era obulamu bw'omusambi Cristiano Ronaldo yatandikira ku club ya Sporting Lisbon ate yadda mabega kasaba amutwala ebyokusoma n'abivaamu akasaya bivaamu na concentratinga ku mupiira ate yadda mabega so tugamba nti mu bulamu byolaba ng'ebitasoboka munnange nno bisoboka n'ebya Cristiano Ronaldo byasoboka obulamu bwe yayitamu obwali obw'okusomoozebwa wakabaavu taata anywa omwenge omwenge gwe gwatwala ne taata we so buli kimu kisoboka
1: kisoboka kisoboka kati nawe tugwamu ssuubi tewiraliikirira kadde ku n'obulamu bwo bukyuka okuva mu mbeera embi okudda mu mbeera ennungi oyo yabadde kisoboka wano ku radio Buddu ng'abadde akutuusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera butto owa Fortune Gold ne butto wa Fortune Supergetti wamu ne sabbuni ayoza obulungi atammuka owa Blue Magic Round Ale Soap bisange mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga owuliriza ekitundu ky'okusatu ekya Love Mix

0: Kwate simu nawe zijagala kugira byo. Bwo gira kwata simu nzinga nkubira omulala. Bwangu zinyi nabangi lero. Ah. Sente za mwatu beri lide ku sente. Wano kajuli jari mwlese tuja mudireda anayeka tunonyeka abalala gane vune ubaka wita ubana gabibali kudia sede za kaboksi na uwe lide sede za kaboksi katuka manti ugele kujika stabili emutanu hash stabili emutanu hash uwe lide kusentezo mwje sentezo mjeo sentezo wanange muka unge zinga kano sede jeziri wachi muzinde kira jazu sede jeziri kampani ke nambe itadanga anayeka duwe kavuga
1: Echibosi cha mchakaze.
2: Natandi kwa kusoma ngani nini ezi
3: esatu. Nero kuweze miyake inanga mara
2: pisivi. Echite soboka nawe. Echibosi cha mchakaze. Nabamu soma nakuma
1: mpifu. Olongo ine miyake mi. Echibosi cha mchakaze. Chino uche echibosi cha mchakaze. Wana kuredio budu. Naba premier mistiraze. Aba kukuri ya coffee spirit. Kakano wakuletele broadcast ma wine. Ako kunyo kawoma. Tenga kalunjo kuzama. Kachiri sena bibi okuja guza. Binyu mido anga wenyu ila broadcast ma wine. Uwamune kabokisi. Zanya kacho wangulo musimbi kunkumi bili zoka nyigasta bili emutanu hashi olondeka kaboksa kokusatu akaliko mulodi bwomala olondeka kaboksi ko olwobomalirizo tekemu piniyo we wangulile center wo mumfo kaboksi kakutusibwako oko dynasty international
0: na ok kukaboksa wenyini nyiwe tutavatuga menti nyigasta bili emutanu hashi okulaka ngatewe lila kusenti ya kaboksa senti yomulodi gena wo nyigirabo ogena kunyigasta bili emutanu hashi londa kwenye ambasa tuleke chigambu mulodi londa wali chigambu mulodi di athenyo la kengo lya kusente ezula mtambule barabara masevu katugamba ati bobalo kunyiga sita 2m5 hashi kigero kudda kugira kubira kigambo murodi athenyo bwa madiri zawo londa akaboksi ko kaboksi namba meka kali musente namba 1 namba 2 namba 3 oba namba 4 athenyo bwa madiri zawo samupini obajja kujja ke 12 kigero keka ngate mukaruka fe angongula chuleti ngabantu aba studio kuleka ngate muri ya kusente una ku regulo aba wangu desente za muna ku regulo ne muzifuna abantu 20 Bawele duwe mituwale etanu etanu abazanyo lulako regulo bantu 20 mukade kena yogele demo kufakusa 12 mpaka sawa 2 bali desente zaabwe bali desente bawa wangu duwe mituwale etanu etanu theni abantu 10 na bawe wa emituwalo jabade abirimuwe 2 muka kaga mbi 2 theni abantu wabala babade bana olunako ruwale ero na olunako regulo abantu banabe bali de mituwalo jabade anamwe na muka kaga mbi 2 abaso hude kuleka ngatebe wangulira sono ruwecho na olunako ruwale ero kantandikena abantu wafabali desente kuruno katili Ero bano be kubira baliro. Nkali nono na yeteri yiko kati ya ukadujira kubeso nyewe. Nenga wenyena kunyika stabili emutanu hasho kuleka ngatena weli ila kusente. Zo sente zi jezri. Zanya kati weli ili kusente. Zanya kati uvedo mkwa wabagetu kuleka ngate. Mwe wanguli ila sente ya kaboksi. Ngami enti njiga sita. Bili emutanu hasho. Londa kwa namba satu mrodi. Bobo walio zanyeko. Genda bugezi na uboksa. Kaze kwa vogi enda nako. Obla mtambe para para masi vuka wabudili za uredi. Wabudili wa mtu wabudijo. Samu pini yo bana kusaba pini. Neka kasa anti. Walinake kumizo bili. Wedu okuleka nga weli ila kusente yu mrodi. Ola mtambule barabara masifu kwa udiza uredi wabudwe yomu ntu wabudijo yes okay ngeda kubanga tenko la buwenti msajia wanga mazoku banga ingira unenga tuga amanti mkasera ngaka denu necho kunya jafechi nyuve cha premier distance zugano miteda wate kama nsimbi mako kunya kubaka ita black skima waini gane batunde vyo kunya supermarket pabwe bara kidabu bagamenti fetwada ku black skima waini kekukunya kafakomu tindo atenga kakabinyo njini delabantu makuguru bagamenti tuwada ku black skima waini elaka titunya black skima waini abamutegera abamanyi chokola abamanyi chokola apakingi dwa burungi awomerera atenga mulungi okuzama azamu amanya azamu ekitibwa awese ekitibwa bobanga kachupo kakute burungi nyonyi ndidala wamagwe kazamu amanyi ogamba nti ku black skima kwestava era ku buruno ku black skima kwembera ogamba otya Joshua Neloni awo ku premier distillers Uganda limited ya bakulu abo babera ku program chakazenga babudizanga bagamba ne msajja gwe baka black skima wakanonya muchi customer mukatunda customer mukakola bana imbagala nyo Joshua Neloni akubdiko ku premier distillers imbabuzi zako nyonyini dala mbo bali kuuliriza radio budu eyo muntu wabulijo kale nanga bwenti ne msajja wange ne tunyumya muko
4: Sibabije
5: Sebo
4: Weekend
5: Ha weekend twajivudemu
4: Ogambo otie
5: Sina tabu Ogambo otia
4: Sina tabu
6: Abana bekoze ebintu mu weekend
4: Abana banyumidwa Na labye mani ya kubyo muntu kate mutemuti Ya kubye golo tano
5: Yo mpira bade ba Gwade kwa kwepe na gwade kwa bigere
4: Gwade kwa bigere sebo
5: Tano kubiri
4: Babadenga Oga ntiba ntiba ntiba nkutebe
5: kade tegwanyu midde chova asagula bie
4: ulaka tuyagala mipira ejo jantiba nkutebe
5: asagala mipira nyejiri mugole nyingi gubanga kwa mikono why
3: wanji
4: jotambulide
5: jena tambulide nse weekend tiyampisi za bulungi ya dekale edate chanko seza nyo na yenga chanko seza mwako buntu Daniyo mnibu ebintu ebi bomba mtani kazi hoteli zino bichibi mtunulida
4: Tutu hoteli wogeno jiteka elinye ya hoteli manyama sowani sefiria
5: kwazi na kugama anti weekend inga tena gira na ringe enda mu Amerika
4: no kugama anti ugena kwa mu Amerika
5: katimu nange ntuka mu Amerika ntuke mu hoteli ngandia akamele akamele nga nkari abu runji nga kagwa
4: nga kawoma
5: akanyama nga checho jukila manyo gange gali musipesi jame kwa tila manyo maliliza no nyaka kachi kamanyo nezi ngile nezo kole nyama ili kwa tide manyo nga hoteli temulibuti
4: hata chisawa kama Amerika
5: mu Amerika nga hoteli temulibuti
4: haba hoteli wabagamba bagamba
5: nimba buza bayo buti na waga haa onatisonyi wabu wade wade woka chateka etu subila kuleta ancha zenga nkagala sawe nyama ili manyo
4: alo kufuru manoka gulebu weru
5: atenga na uwe buli
4: uwoka tumuwa uweru
5: nga kumbimbi yao tewali hoteli zingerie yo ngo nda kwa baina butu mia butu mia butu kankera ni ngamba ye mfachi na bano wakanga ni na yobuti umanya kukatu katono nyo
4: ni Uganda
5: nge wakana bade na bulese yo
4: hake waka waka gula mmeka
5: hake waka nusu bitano
4: chitufu
5: ka nusu bitano zoka nene ngamba changu nyo mbanja gala katika kakugira manyo kula chisi kubido mkazi waka ni kubida nalongo ni mugambo wai ndi mu Amerika mu hoteli temulibuti bwa manyo nti kati mbadde nsaba kwata ako akaguni kange ukantele kunyonyi
4: akachi
5: akakebe ko obuti bwa manyo nga mugamba wai nalo kati duka kukisawe misinde
4: watumia kamu
5: kamu obadolo zambu kakebe kuna
4: bade manyo kakebe kuna wakati
5: kamu nali njagala kati kamu ka kusokola manyo era na mugamba kebele mukakebe kanga ka obuti bwa manyo jamaa akati aka duke misinde geda kuchisawe kateke kunyonye kalete Daniyo tu wakana ejo najikoze nane sene mu Amerika ngabantenda
4: katika amanyo kamu
5: kamu
4: no kateka kunyonye
5: naduka saketi ne mugamba fune mwendo kwa special okuve masaka paka kuchisawe
4: ngabakuletela katika amanyo
5: katika amanyo wakaleta mu Amerika jinabade ne wakateka kunyonye
4: kava Uganda
5: kava Uganda kene kaje mu Amerika
4: ama na usente mmeka
5: omutwalo kwa dola nakataddemu mtwalo gwa dola naye gaddo kulagaba na Amerika nti nze mulimu obuntu obutono obutane mazamu nabagambye siva wano paka katinga kansanzeo hey ile badde bachali awo nagenze okulaba mwana wa delivery nga kalesi mu hotel mwe nabadde ne bangamba katika kavude Uganda kakan
1: Chibosi cha mchakaze Chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier miskiraze Aba kukulia coffee spirit Kakana wakuletede broadcast mawai Akukunua kawomwa Tenga kalunjo kuzama Kachirisira bibi okujaguza Binyumidwa nga wenyu ila broadcast mawai Uwamune kabokisi Zanya katio wangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emutanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akali komulodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobo malirizo tekemu piniyo We wangulile center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko dynasty International Esawa wana ku Radio Buddu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza Radio Buddu Tutuina ina Tujetu kuba kumukono Esiyo na tujiri na mungalo tano Katina uulidiza Radio Budu nguwaita kumikutu ya FM.
7: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM. Adi 95.5 FM.
7: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
7: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
7: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
7: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM. Adi 95_5 FM.
7: Obada unroadinga app ya fia Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubeidomu kwabo. Abatambula naba kulembe de.
7: Radio Budu. Radio Budu wabulijo.
1: Yeah. Gano gema uli okufewe duwe guanga Wano Radio Budu Radio yomu tuwa uli jo
8: Kubanga wekumide ku Radio Budu Radio yomu tuwa uli jo Inze Presi Kabanda na Nyanzi Na mauli lagavude buwe duwe guanga Abantu babiri bebatiddwa ate abalala abawerako ne basigala nga banyiga biwundu nga mwatwalidde n'abasirikale ba poliisi basatu oluvannyuma lwa mukwatamunda yawandagazizza amasasi mu ssaza lye Minneapolis wali mu ggwanga lya America. Garrett Patini ye mwogezi wa poliisi mu kitundu ekyo ategeezezza nti bino bibaddewo ku nkya y'olunaku olwaleero era nga mubafudde mubaddemu n'abasirikale era n'ategeeza nti poliisi yayitiddwa bunnambiro oluvannyuma lw'enjega eno okubaawo ng'obudde bukya olunaku olwaleero nga basanze yakoze obulumbaganyi buno naye yejje mu bulamu bw'ensi eno. Omuntu omu ku bakubiddwa yafiiridde ku kifo ekyo ate abalala bafiiridde mu ddwaliro gye babadde batwaliddwa olw'ebisago ebingi byadde bibatuusiddwako. Mu baatwaliddwa mu ddwaliro mwe mwabadde n'abasirikale ba poliisi basatu nga bano ababiri bakubiddwa amasasi wabula embeera yaabwe egenda edda mu nteeko. Poliisi etegeezezza nga bw'etandise okunoonyereza ku ki ekibadde emabegawo obulumbaganyi buno ate ng'abalumiziddwa bali mu kufuna obujjanjabi. Bannansi ba Palestine babiri abavubuka be batiddwa mu kikwekweto ekyakoleddwa mu kitundu kya West Bank nga bino byakoleddwa amagye g'eggwanga lya Israeli. Bino byabaddewo mu ku nkya y'olunaku olwaleero era nga waliwo ekyalo ekyazingiddwako ebyabaddemu byonna ne bisaanyizibwawo ekiri mu kuvumirirwa ennyo ab'obuyinza mu ggwanga lya Palestine. Abapalestini era bategeezezza nti abantu bangi abazze nga bafa nga bafiira bwemage oluvannyuma lwa Israel okugenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi mu bitundu eby'enjawulo. Abajasi ba Israel baakubye amasasi mu bantu aba bulijjo nga waliwo abavubuka babiri abaalumiziddwa ebyensusso wabula oluvannyuma ne bakkirira ewa Senkaba. Okuva mu mwaka gwa 2026 lwe gwatandika, bannansi ba Palestine abali mu 79 nga mwatwalidde abaana abato 19 be baakattibwa mu kitundu kya West Bank ate nga basukka mu 1807 be baakalumizibwa mu bulumbaganyi obuzze nga bukolebwa. Mu byasembye okubaawo, bannansi ba Palestine 11 baalumiziddwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omunaana era mu bulumbaganyi obwakoleddwa. Tova ku Radio Buddu, mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga.
3: Agoge gabadde amawulire okuva bweru wa ggwanga ku 98.8, 95.5. Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Kino bwe kyali tekinatandika kubeera wa abakugu abalengera wala nga bakozesa kamera zimulengera bakirengerawo ne balabula radio endala zonna nti kino Radio Buddu kyereeta teribawo omuntu mulala asobola kukikola. Awo ne baprofesa obavirayo jjo juzi ne bakikakasera ne bakiwandika ne mu byafaayo nti Radio Buddu nzikiraza.

0: radio mbundu nambe mu jangoloze kubukambwe bwayo nga 13 December kulasoni kadenze chijabwe mi masaka anti chino che chipitu cha radio mbundu kumyaka 25 nga 13 December tukina 10 musenye nga tuja kusenya kabili mwetane ya radio mbundu mumbaga fundi kilo mwaka chino cha kusambola buli omu okuvya da kumuto mkulu mukade no mvubuka anti buli omuchi mukwata ko kubanga radio mbundu mwaba jifunde nsonga wajiswa mbuli chimukulu no chanja ulo okuvya da kusaundi stage ya matala aba yimbi atenga tukina kuba ne fireworks anti miaka bili mwetane ya radio mbundu nga fufuka zenzaite nene
1: chipitu cha radio mbundu at 25 yoga

0: nambemu
1: jangoloze
0: jangoloze kubukambwe bwayo nga 13 December kulason gardens chijja kwa mi masaka anti kino kye kibitu cha radio budu ku miaka 25
2: Ngakumina sa 2 December. Tugenda kumina musene bulenga tujja kusenya kabimu 25 ya radio budu mumbaga fundi kilo mwaka. Kino kya kusambola buli omu okuvya da ku mutom kulwa mukadde no mvubuka anti buli omu kimukwatako okubanga radio budu mwaba gifundi ensonga. Rajisa mubuli kimukulu no chanja ulo okuvya da kusa undi stage amatala abayimbi atenga tugenda kuba ne fireworks anti emyaka kabimu 25 ya radio budu nga fufuka zenza itenene.
3: Ekipitu kya radio budu at 25. Yoga yoga.
4: Bwe tugira kumina kabimu 25.

0: Nedda, bw'okwata bukwasi toyinza kumanya nti eno enkoko etundibwa oba eno tetundibwa. Bwe ssente lwaki temwatunze ku zammwe?
1: Zonna
0: nkoko ki? Enkoko yange ey'amayenje.
1: Omuntu bw'agamba nti tunda enkoko akwawulira nti tunda eno tunda eri zonna nkoko.
0: Noddira sseggwanga yange gyenna gye ebule n'ebweya gwe n'otunda eyo ey'amayenje.
1: Era wagambye tutunda empanga kati wabadde oyagala nkole ntya?
0: Gwe toyinza kumanya nti balo eno enkoko ajagala nnyo oba eno tajagala oba eno embuzi ajagala nnyo eno tajagala nnyo. Nga njogeredde enkoko yange y'amayenje.
1: Gwe kennyini gwe ŋŋamba kola ekintu ate bwe mmala okikola ate ng'onkyukira. Kakati n'embulwako n'ekyokukola.
0: Kati tugenda kujjawo olulyo lw'enkoko ey'amayenje ng'okimanyi njagala nnyo enkoko z'amayenje.
1: Era ekyo walibadde okiŋŋamba nti enkoko yange ey'amayenje togitunda nakyo ne nkimanya naye tewaŋŋamba.
0: Nandiguze sseggwanga owulidde endala nga zino bulijjo we ziri. Gwe n'otamanya nti enkoko yange nagireeta nga yakigendererwa.
1: Wabula kati kyendabye sigenda kuddamu kutunda bw'otyo bwe waŋŋa atunda ebijanjaalo. Okiwulira?
0: Mulimbanamwe.
1: Natunda kamenya migowo nti ate otunze ebijanjaalo byange? Ate ebijanjaalo byange? Kakati oŋŋambye okubye na ssimu n'ogamba omusajja oyo muwe enkoko empanga. Mukutte enkoko
0: eriwemu. Enkoko empanga eriwemu.
1: Ekyo walibadde okinjawulira n'oŋŋamba nti ey'amayenje togikwatako.
0: Gwe n'olaba kutunda nkoko yange gye naleeta oluvannyuma nandibadde kinguzisa enkoko
1: empanga. Ekyo nakyo nkitegedde sigenda kuddamu kukwata ku bintu.
0: Mulimbanamwe.
1: Gwe bw'oba oyagala kwetundira bintu byo byetundire.
0: Ebbanga watandikza abakazi mwansobera otandika oli mugonvu wano nga kaabugole akyaliko naye bw'ogenda ogundiira
1: kati era kaabugole ng'onkutte bulungi
0: olwo n'otandika okusensebula bantu nga bw'oyagala kati oyogera nange ng'ayogera ne batabani boba bazukulu
1: era naawe era ntutte bubi kuba ekintu kyenkoze gwe wakindagidde ate kati
0: wano wawambawo otegere
1: tokyagambwako
0: kisigambwako
1: kigwansobera gwe ŋŋamba okola ebintu ate n'omala n'okyuma
0: mweso wentuula wala wabadde toyinza kutumawo mwana n'omugaaa
1: wankubidde nesimugwe kennyini n'oŋŋamba tunda enkoko omusajja oyo mumpeera enkoko empanga nga tonjawulidde
0: era kati gwe nkutegedde kitegeeza nti bwe nnaasindika wano omuntu buli kimu ojja kumuwanga bw'olabye
1: sigenda kuddamu ate nga nziramu bikwasi
0: very good ogambye nti nakubidde essimu otegedde bwe wabadde toyinza kumbuuza nti nkoko ki
1: ŋŋambye enkoko nze nange kenalabye enkoko ennene eriwo saategedde oba yakuwadde ssente mmeka naye kennyini teyaŋŋambye nti eseeyo
0: gwe kwegamba toyinamu psycology nsobola kubuuza muntu nti buli kye naagaa nti twala ng'obuntu obawabuwi nga bw'olabye obawabuwi omukulu alagidde
1: kuba wankubidde simu era singa tewakubye naalimaze kukubuuza
0: ne nkugamba nti obaguze enkoko ki
1: tewanjawulidde
0: n'otabuuza nti kulekereke nkulekedde kuba saagala kukulundanga mwana muto owulidde naye gwe n'otabaako nakagaa nti kambuuze omukulu kuubwa owulidde atunda nkoko ki
1: kuubwa abadde yankubidde
0: n'akugamba nkoko ki
1: naŋŋa atunda enkoko
0: eriwa
1: empanga
0: bwe n'otunda empanga yange ey'amayenje kati zino zingaseeki obuuzanga obuuzanga
1: sigenda kuddamukwata ku bintu byekyo
0: n'obuuza nti kiriwa
1: Saalongo gunsinze ebintu byo mbimaze
0: ng'oyimiridde
1: ekyo tukimale
0: nkusinze oyimiridde olwoba weemenye
1: kale kanfukamire
0: owulidde olwoba weemenye
1: gunsinze ssebo
0: obadde otusaana nakungatta kubanga kati bitandikira eyo
1: ate nina ssente
0: abantu ne bajja ne bakufera n'okukufera nti Saalongo agambye gwe ng'owabuwi tomaze nakubuuza owulidde oba kyetaaga omukulu n'omuddira n'omugaa nti ssebo taata ow'ekitiibwa kuubwa ntunda eriwa gy'ogamba
1: nsabye okunsonyiwa Saalongo tubireke
0: enkoko yange ebadde namu y'amayenje eno enkoko eno erina kipumpulu ginadde njagala okutunda otunze namu bakulekedde endwadde kale tugisere tugirye anti kyewayagadde ate tunalaba erwaza zinaazo gwe tewagire nga nagyawudde kitoke bagikwate bagisale tewali mutawana katonda bwatu bwageze tunafuna enda ye waliwo obwana obwamayenje bwonna eriise eggwanga bwe yali egize
1: waliwo obuliwo
0: naye kati era we bunaakulira owulire era nga tulimu ekyo kimu
1: waliwo obuliwo bwebunaakula nga tugenda
0: nwekito nankani olyani ajja mulinde atuuke owulire naye nga kinnumye Naalongo naye neno bakisale kubanga jagenda kulwaza endala kikumu
1: jangu ono n'enkoko eno mugisale
0: ate bagisale Utulishize.
1: Jangwa jitwale manju.
0: Abana bagirishi.
1: Mugambe nakatekeka amazzi.
0: Kutawa nakujira. Koko koko.
1: Ani oyo.
0: Sebo tata tushaji chokula ba.
2: Kale sarongo.
0: Oganti mbadde kutegedde. Amaso kutigachara bawala.
1: Sebo tusanso kula ba sebo.
2: Kale nyabo.
1: Tuyingira sebo munju. Oba salongo mbadde mgenda tula wano.
2: Naye wano wandi badde wako.
0: Manya bugu muliri munju.
1: Kale.
0: Ngeri je tutaina sheringi. Ati omusanya gonna gaba gwaka kubati.
2: Bwe guyingira.
0: Da.
2: Bambi
0: kitwe tulire wan
2: dala dala
0: otyo
2: awu
1: erade sebo
2: erade mama
1: muri mutia yo sebo
2: nyabo sibeta no nyabo
1: bulungi sebo
2: mujebale ko
1: kale sebo na mama mujebale
2: kale nyabo
1: olugendo ngalwa mutuntu
2: akagendo ka mutuntu wenfuni daka de ate akawumo bwegulogulo nja kubako ne emirime emirala ne ngama ndi cheche mbeta za kanchi gatte gatte mu budde buno. Kati chebako ze anti kakati okulongosa jukira anti bala gira oruomu kaga olusemba mumwezi
0: buli mwezi
2: buli mwezi oruomu kaga olusemba yo
0: shevu.
2: Kakati ato oruomu kaga olu jukira ntiba nafa aba sodokisi ateko aba sinziza
0: kujaba gira
2: kati karoko dauni kano teka kuata kubalala kakuata kubanafa aba sodokisi
0: bote bajia kweranga
2: bote bajia kweranga kubango oguguba mulimu
0: nje ndaba
2: te bakora mulimo kuluna kuoro kati boba bawadde karoko down babere waka
0: bagumule
2: paka sawa nya
0: gabavudemu
2: bwezi wala sawa nya badembo gendo okusinza
1: iya te echo bachikoze batya kubanga kati nange bwe ngandi musodox
2: ah makaga gamanyao kitundu bamanya ndi bano basodox
0: kuchitundu
2: baba sodox babatede karoko down paka sawa ezo ze balangi ndo zabaga besatu nya awe watu bwezi tuuka bata baveyo bagende basinze
0: nje nakyagadde
2: era nababa nabo bakiriza
0: nafo kuveda kola bulungi bwansi ngoma nge vugani tulime nzizi tulima makubo
2: koze ngoma yebisero yavuganga etya
0: ino gwanga muje
2: yabanga gwanga muje gwanga muje yabibamba
1: sagala galamide
0: mukyala jagambi chitabudde
2: gwanga muje yabanga yabibamba
0: na ye shagala galamidi
2: na ye kati bandi chitade na wu LC ziteke zidemu zikube ngomezo
0: nge kubwa anti technology ya jia kati wa isamu chizinda
2: isamu chizinda na ye uwe chizinda la atemu musasa nyako nyo
0: ate sebo baba bakulaba
2: ate zi LC tezina achi tezina sente za bizinda
0: era baba bakulaba anti amakaga gundi
2: tegakola bulungi bwansi
0: nga mezi twa kere mirundi ebiri tubalaba
2: edda we twakulira abati gwo mulembo gwo gumanya nti gwe senkuru wabanga togende ku kulongosa wabanga one ebivubuka byo bikawula
0: ngo bishindika
2: yo bishindika yo bokuba kugogora mwala mugera mu kisenyi kugogora mikutu
1: ngozi
2: kugogora luzi ngo sindika ye bivubuka bye bizukuru
0: bwe babale baba manyoze era
2: era tebo wabanga tobirina era ngo baka akantu ko werezayo kayambeko
0: bagula amazzi
2: gabagenda okulongosa
1: oyinzo bawe nkumbi
2: oba no sindika ye nkumbi ezinakola
0: era nenso
2: Nkole yali nunji
0: tundu bya pebigenda kuddamu biti
2: Nanga wabanga wone nkole naku zino sikyagiraba nga bulungi bwansi wabanga bulungi bwansi yasokerwangako ngolongosa n'olima ekkubo eriyita mukunjuyo pake ekibanja kyo wekikoma
0: bamanya nti ononno
2: n'olima ke ekibanja kyo wekikoma wekiva ne wekikoma kati n'omulala
0: n'alitandikirawo
2: okuva ekyo kigira paka wekikoma
0: n'omulala
2: ng'amakubo gaba malongoofu nnyo
0: olabye naye kati ebyennaku zino nasiwa mukange ngoje mukasana
2: kakati taata ensonga ezindeese nkulu nkuru ero mutima gwange muzito nnyo mutima gwange muzito gwenyamidde nnyo gulike ekituyiro
0: ate mutawana ki
2: tata nabo jukire mabega jetuvudde wano mwansiba akalippo yoga yoga paka ku police
0: gwe wakesi banga twagala kulabirira muzukuru
2: paka ku police
1: yono mukuru
0: yono
2: ne mwagala nokuteeka mu komera
1: mwana
0: wa shishe naye ero muli warako
2: ne mutakoma kwagala kunsiba kumpi n'amakaga nge negagala okufa ngamba kale okwewonya ebyo byonna makaga nge okusatuluka omwana gwe bagala kaleka mulabirire ne wankubadde nze nabagamba nga nti omwana si wange nga muwala wa mwamundi pako
0: era bwe mubeera abavubuka muzokagaana
2: nga mundi pako naye era omutima taata newankubadde ndabiridde omwana ono era omutima gwagaana
1: naye akaana kali
0: kakufaanana
2: omutima gwagaana
1: kali kamufaanana nnyo
2: mu nnaku zino omutima bwe gwaziyidde nnyo nga nkwata nfuna ngeri gye nkafunako bye neetaaga
0: akaliwa
2: kawala kawala nga nkola DNA za mirundi esatu
0: ozo
1: endaga butonde
2: nkakase kweri omwana gwe ndabirira
1: wamujakosomye
2: dala wange
0: wali wakigalamu obwatoma
2: bange myaka gyonna
1: wamujakosomero
2: bwe nabadde ngenza omukyalira namufunyeko enviiri ze
0: otyo
2: nenzitwala ku DNA era ne DNA zonna neziraga
0: njaga butonde ya mirundi esatu mu
2: bifo ebyenjawulo zonna zagenza okudda
0: ne bakoonamu nti wuwo
2: nga ziraga nti taninaako yadde akakwate bwe kati
0: kanyaawo kali akakufaanana okufa
1: kisoboke kibanna kireka naawe
2: omwana oyo taninaako yadde akakwate bwe kati
0: ngolaba wamma kijja
1: hati kati obuzibu bwe wakozesebwa okugenda wekka nga
2: olwensu n'olwensu ne bamunaagala okuziddamu tujja kuziddamu
0: wali bukakafu bwa nnyina
2: ne bamunaagala okuddamu kati bwe tunaaba tuzidda mwe mujja n'okutwala we mwagala njagala ssente zonna ze nsaasaanyiriza ku mwana oyo zinzirizibwe
0: okuva ewaani
2: baani abaali bansiba
0: banyamateeka
2: nga bagambiddwa baani
0: okugambibwa kutya
2: ani yali anvunaana
0: mwe gye mwayeseza omweso gwa mwetwaliyo
2: temwaliyo naye lwaki ate bwe kyatuuka okunteekako ettaffaali mwe mwasituka
0: kubanga
1: omwana
2: waffeyalmubeerere ddala kazaala bulwa
0: ssente
2: zonna zentadde mu mwana ono nja kuzeetaaga
0: okuva ewaani
2: ekuva ewammwe n'emuwala wammwe kati mmwe munoonye taata w'omwana muwala wammwe ababule gye yazaala omwana mubabanje ssente ze nsaasaanyiriza ku mwana ono ŋenze kubalirira
1: labayo sebo kati wamma
2: ŋenze kubalirira ssente mmeka
1: engeri gye yabisonsokodde nga tetumanyi era bimalire
2: ddala ŋenze kubalirira ssente bateeke mu mbuga nga bwe mwantwalayo ekitegeeza mwapangira lukwe olunsiba
1: omwana tewaliiko naye
2: nekitegeeza nti nze namuzaala
1: omwana yali akyali
2: mwali mumunsibako mwali mukakasa nti nze muzaala nesatta namwe
1: gwe waaki tewagaana
2: ŋenze mu mateeka
0: agaliwa
2: mujja kusasula buli kikumi kya
0: omuntu oba waliko naye ate yali munno
2: era yalinga malaaya
0: omwana wamuwe
1: ate malaaya era nawe waliwo naye
0: omulungi
2: kaakati nze omwana saagalangako kumuweerera kuba nali nkimanyi si nze muzaala ne mumundipako lwampaka
0: omwana wuwo
2: mujja kuzimba
0: omuntu ayamba nga bwogira
2: nga bwe mwanenabira mu maaso ne muneefuulirako vumbi kati nange kekasera okufuuka
0: vumbi
2: mugenda kumpulira
0: oba togize omubwera omusamaliya
2: omusamaliya simukola ku yali ayagala
1: kunsinogenda binonyera nga bwe wabitandise ononye anakusasula sente
0: wamasaalomwe
2: munamanya
0: anti wulironye
2: yazaala omwana oyo ampe sente
1: zangeogenda
2: kusiba muwala wamwe mujja
0: mwakyusijja mukyayi sibwegwe oli akanda kakufaanana okufa
2: mujja kulaajana nno
3: tumebele naba bebele bebu bebele nga tumanye bebu bebele olo tumebele ngaba bebele bebu bebele mu program agafa ebu bebele
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo
5: Viper Chitara Get to see ya Viracha go Homeboy Black Power
6: Timu kumina monana Ngazi tungire chikopo chimu Empakaza Star Teams UPRO Zizi no zikomie wo Mutelevu kusanyuka Prime Ku Star Teams kwaka Tosuwa watambara Mukundane Saidi Mayanja Frank Saga Mweno Sizoli pamoja Wefunile dikoda ya StarTimes uwarero kumikware satu onyumiruwe mipira jinobu terevu kusanyuka prime kwaka StarTimes UPL season pamoja
7: Gano waga ulide Mumwezi guno gumu na anabiri abiri mmokaga Banki nkuru ya Uganda Teche usiza magoba kwe ulida banki ndala Ngagasi gade kubitundu muenda Nobu tundu nsamu butano kubulichikumi Chinochita genza achijoli Amagoba gano begata chuka Banki nkuru Egende na moku kume miwendo jebintu Ebiko sabambu la mobu wabulijo Ngateji chuka chuka mumieze jijia Emiwendo jebintu wejita chuka chuka Chongero obuzito wensimbi Irani chiyamba kuku business Kusigalanga zisi gensimbi Noku ongero kukula Awamu noku tunda we mirimu Noruecho Nebobo sasa nyensimbi Oku zitereka Oba oku zesiga Chino chiku kuatako Obubaka mnobu kutusi wako Banki nkuru ya Uganda
8: Abasumira kukuka kwa secondary school eko chirakai wamune board of governors batesetese ekijulo ekyo kujja kuzemya kankaga ngesomero lino lisomesa abana begwanga ekijulo chakubira onga 19 omwezi ogwo mwenda omwaka guno kuma polyfotero mu kibuga masaka kusawo mwendezo olwegulo ensimbi ezinava mu kijulo kino za kuzimba diamond jubilee hall kusomero ngechirabo abasumira kukuka kwa messesi chibatonede somero lyabwe ngaliwe zemya kankaga kalino ba obis ne ba ogizi abasomesa abazadde abayizi wamuna mikwano kuna mwabagaliza kakomesese birunji musabido kujyo kwetaba ku kijulo kino tusanyukira wamu nga tudiza kakomesese tofali jukira nti kino kye kijulo ekisemba yo mu bikujuke bya kujyo kuzemya kenkaga kali no lwecho tusubwa mu kisaguno ogwo kusinkana banno bwe mwazirunda naba kukuna vubanji abanetaba ku kijulo kino okwetaba ku kijulo kino abakulu emitwalo 10 buli omu kape emitwalo 18 abayize emitwalo 5 buli omu songa temeza ya emitwalo 5 bilangidwa Dr. Isaac Kansereko chairman organizing committee Mondi Jubilee kakoma SSC okumanya bisinga okuba kunoti musanfu musanfu bili nyasatu satu satu muenda munana oba kunoti musanfu tano bili nyamukaga noti noti nyamusanfu
9: Bwana mkuru wa St. Bruno Saza Parish Father Martin Sowanyana Saba Kristo Mkungu Paul Kagombe Mugwanya Wamwana Sentebe Uluchiko Rutestesi Deputy RDC Matia Mulindo wa Kagugube Baita Abantu wa Katonda Mwena Ukunja mkuru wa Maguko Mujulizi Bruno Seru Nkuma Kusande ngabili musanfo guwa Mwenda Wenyini kusaza Parish Misa ya kutandika sawa sati nechitundwe zokumacha Nga tukulembedwa mumusumba wa fe Right Reverend Silverus Jumba Umusumba wa Saza Lafe Liyo Masaka Tugenda kubela ni misa za novena Ukutandika nga 18 guwa Mwenda Ukutuka ngabili mkago guwa Mwenda Sawa kumine mweza kaunges moja tutendelezo mukama nga tuita mujulisi wa fe Bruno Seru Nkuma
10: Anti Mega Nunguze jagale iliri feke Oyagala kunzi tira nkoko zange
11: Nange nga bwembi subula Bwembi baguza
10: Ono uo Kanuka stika bateka koka teke kunguru Abarunzi Guluko vitu wa mtufu yono Abakonko feed chetu avudetu chusa Netubakolele chipakiti HPA Oroke wala abafere Ababadeba kufudomu gano Ngabanya gabarunzi wafe Chipakiti cha chenvu Atenga chigumu Chiriko na akameza Pakiti kwetula Atenga china nezipu Gati guamuruzi webi solo nebi nyonyi kozesa glucovit wa mutufu nawe yaka tuso mkoko wabudu na kuhurumu kufamu yo buwe glucovit abuwa amanyi kubanga eyo ye mere soke ruwako okuwa mba Conkfeed International Limited walieka wempe mbogo oganyure mbiorunda esimu elinoti musamvu tano nya chenda mutano chenda chinana musatu ovanoti musamvu musamvu biri chenda mutano chenda chinana musatu
12: Chawuli diza gafe bubebele wano ku Radio Budu.
0: We wawo, we wawo. Tuli kuchenda, mumunana kwa umuza munana, nichenda mutana kwa umuza tano. Radio Budu, radio yomu, tuwa abulijo. Miaka abili mwe tano. emyaka 25 munnange nge kuwerezange kunyonyogera matu munnange kula kulenyiza abantu banji ate nebiringa ebyo tukugamba nti ekibitu munnange kimaze okubanga kigobe na kusomwezi nga 13 omwezi ogwa December tuli kula Stone Gardens ekijja bwemi mujetu digide tuchakale muwangule ebirabo enonga abayimbi bakoka olabye kumuwereza awo bulijjo gwobuliro obuwulizi nga akunyonyogera matu akwolo ojja kumwota buliro wali kula Stone Gardens ekijja bwemi nze jajjamwe Mzee Hamadi Oweswa gwa Kamino Staino Zakayo ndi mutabani wa mwali mchigundisi maluoto one waliye bakijjulula munnange Kalungwe Masaka ndi wano program agafe bubebere nolini paso webitumbwe munnange yakosese mu katono netu musabire asobole okubanga ate munnange akuba ku matwa suke akomewa akakarabye emirimo gye otegedde kiroga mutubo ye wali
13: omulungi awuliriza Radio Budde omuntu wa bulijjo emyaka giri 25 nga tukuweereza tukwebaza nno ndi muzukulu wa Nviiri ndawula Debereto omusajja fumuli ya munsonde litoogera nsolo zalise omuti gw'ensonzi okutumwa enkulu neeto kifumbi koloko kiroga mutubo kabiri nage myaka 25
0: otege
13: nga tukuweereza
0: olingo liyanjo naga nti nze kabiri nage bulungi bunnemeredde ne bagati bumulemeredde butya munnange omulamu wagwaffe ogw'olunaku olwaleero ono taata munnange alina muwalawe muwalawe yali akyali muvubuka munnange n'agenda n'akolaki n'alaba nkana ne munne okukakana nga bazadde omwana naye mbu musajja mukulu ono omwami n'abeera nga tayagala kulabirira mwana ono
13: ntyo
0: taata ne bakwata omuvubuka oyo ne bamukuba ekkomera okakana beyamye omwana obuyambi agenda kubumuweranga ku polisi otegedde
13: hey.
0: Era n'atandika okubanga ateekayo obuyambi ateekayo obuyambi munnange zaali teziri busa omwana n'atandika omuweerera n'akula n'atuuka mbibiina ebya waggulu naye omwami ono yasobye mpola mpola n'abaako byakwakkula ku mwana ng'envi

0: Bio Stop Organic Supplement musange maduka gonna agatunde mere yenkoko mu gwanga lyonna. He Kampala office ziri awo natete ku Prime Village Mall eduka namba B anamwemu nga mall etunude mu paka eyennatete. Masaka jangu kubudu vet oja kubanga mwatofu na ekirungo kino na maduka amalala bakule ku 0703 82 22 22 oba ku 0769 87 77 77 kulwo bulunzi bwenkoko mwatungo yagala okufuna mukozesa Coast Deer Stop Organic Supplements ogobe ndwadde
1: baba we wawo ah mulafwe
2: mbwe meme
1: woli kwe nyini
2: mbwe jambwe kama jesho
1: mwe tulita ato liyo te munangi
2: mbwe jase natuli vizadi ya hundi yoka
1: amina alhamdulida
2: kwa zabe kazanya mchilinge
1: agwembi ya cha
2: mwa kananga la gadi basu sobu sungu kato tukipenda daya umanje ukubea nobu sungu obungi na uwa muisabu vinyo sila wa mkendeleza hako kubusungu na kata mkaga mungi nani hali ze kuwanja mubu sungu kato mwala wa muisabu vinyo kato nga mazo kuzulantu mwana siwa hawa bandi wa kuwate mwonsao mbabu waka sente ke kuwanga na yala wade nti mwala wade na mwako lache wa mkwala mzade kuhisabu vinyo mtu
0: na yeye
2: na
0: yeye
1: mnanga kuhisabu vi
2: na
1: yeye bena sanya mchilingi
0: wewe
1: wow bo muhisabu na yeye oriendi lida
0: kakati no gas gulina okwetanire banga liyo na ye gas wa Nova Gas aluawo kugwamu atenga tafumuka atenga mwatu wali musaizi zonna balina ne silinda eza Comanche obaziite zikola mbife binene nga zi woteri amasomero na amalwaliro atenga likubeye esobokera ddala Nova Gas balina silinda okuva mu kile 3 okutuka mukira na mwetano atenga bako ne delivery mchibuga Masaka Nova Gas omusanga wali okulirana Pio Bond wansi wa kila bambi yansawo kumukono ogwa dionga odda munyendo kakati no bakola ne zi delivery kale bakubire ku 0754 ana 0 ne 3 nkaga mukaga oba ku 0 7 7 2 ana 0 ne 3 nkaga mukaga londa Nova Gas togenda kwejusa
1: atera batugamba tunakulu abachala mbuganda luliwe na kuso mwezi nga mwendo mwezi guno gwenyine gwe tulimo ogwo mwenda zigenda kuyindira ku mbuga ya poki no kusaza otegedde luliwe abachala mwewandi se ku office za Nova Gas anasinga okufumba akatogo kuluna kolu ogenda kwewangulira gas silinda na amasiga gayo aba Nova Gas be babiwomye mwato omutwe
0: okulya akatogo
1: akemirundi ngajijo ogaenje
0: ono
1: ndi denene no kuna otegedde owange
3: edi hundu
1: iyo muntu wa bulijjo
3: haima cha se kebe
1: eh baba
3: muntu wa
1: wanji
3: aza de bebe de mu mtaji kam seteze
0: na mwaka simbike
3: eh kwa ngwa mtawanya
1: bali nabo sibamanyi baba
3: ah muntu wa mwa seteze ya mazima
1: mazimu dizi
3: Mwadimutu
1: ufungu
3: mbontu
1: Mwadimutu
3: ufungu
1: mbontu Mwadimutu ufungu mbontu Mwadimutu ufungu mbontu
0: Mwadimutu ufungu kakati guomuruzi wembizi tu ganti ya maulidi agesanyu gagano wanafe aba Rona Agro Business Center waliye kabale bukonzi baga ni katu osoburo kurunde mbizi inga wei ya gara antipa kugama tu osoburo kufune nkwaso ya mbizi zomu lembo chikacha Pietra Boa ziva South Africa zino za mutindo nobu wano obuzivambu ongeza kumutindo guwe chisibocho bitundu atano kubulichi kumi atenga nenyama ya mbizi zinonga zikuze mwatu teba ya masavu obudebo nembizi wegendira kumusaru kwata sente samu samu oje kufamu ya fewali mwato sobro kuberanga wefu nire nkwaso ye mbize zomu lembe nkwaso zino za mutindo atenga zeke nenyeze duwa bakugu tusobrano kuwa mkugu na kuyamba koku wakisa obo kutendeka guwe njine we wakisiza mbizizo bukuzi senkule ene ye chizungu ya artificial insemination oyongeza kumutindo gulio lwe mbizizo kale we wale nukusasanya ebirwadde ebiva kuchisibo kimu kugenda kuchirala kakati funo obukakafu okuva ku Rona Agro Business Center bakubire ku 0750 noti nya 33 nsanvu munana
1: mbaba tukubuza kwenye mundango muliza waledi yobudwe mtu wabulijo tukugamba anti nga 13 December chechi bitu echaledi yobudwe mtu wabulijo
0: kinumakula ngenta andeli chechi bia
1: mujetu digideba nanga tuchakale kuruna kuruwa folo munanga atitufundikiri omwaka nga tuja ganya tudigida omukuru senda ula bobik webali mundango kupankoli asinzira juba no.
0: Senda ula bobik
1: bobik asinzira juba na uliza radio budwe mtu wabulijo munangu batula bile konyobo na abeyo jyo wanga alida katujewo baka buno katuno nyo atuko moto vau
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wabulijo ebisa sate vigwa yo
5: waha koteka mbote
4: Karevu, ono ye karevu, wano ku Radio Budu nga kutusibwa ko Kyogero Herbal Products abakukolera ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarket zonna Kyogero Products, clean your skin, open your luck
6: Ejebaliko kalivu.
7: Kali tatu.
8: Ejebaliki.
6: Kali sebo.
8: Ledi empie di musete mekede nene mia. Mizinda alena.
6: Chisi nzira wajuguze. Na ledi yochikachi.
8: Wedia unene.
6: Esinga ziri mitwala atano. Kuda nkaga atano. Zari nyabitu yali nyabia masanyalazi.
9: Soko mpole mitwala kumi.
6: Atejaji.
9: Loja jina ya gala kusengu kamu nyumba. Ngame muno ya gala mitwala kumi na etano.
6: Loja ba muno nyanti. Ba muno nyamubi. Alabe kakati ya ine doka liya electronics liya bie tojuki lalo ya bende
9: kabaro muru
6: na be gali
8: lirao
6: atoko leke
8: ugame ya kubba
6: kale fusoko gire
8: ugame ya kubba
6: anti tonjo gena
8: kwa nye njuyo
6: ane ndete
8: kwa karevu
4: uyu ye karevu wano ku Radio Budu nga kutusibwa ko Kyogero Herbal Products aba kukolera ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarket season na Kyogero Products clean your skin open your luck
10: Sikirizibwa no muwendo gw'abantu abanja ababetizi
11: Bera kitundu kubo
12: Fortbet Zanya kati Kurensi mbi ezikwata mu buwumbi
13: Fortbet Ekolera wazi w'amateeka agalotale and gaming regulatory board okubetinga gwandifuka omuzogo obulabe eri obwongo bwo
14: Akawunga kabudu super maize flour
15: Karunji
14: Kawomu
15: Keru burunji
14: Atenga kasunsu duwe biume biu murembe
15: Kekebe jedua bakugu
14: Eranga kari kumutindo guwasio na Oyagara kasomero Kawote eri Kakulia waka Obaka amukoro Akawunga kabudu super maize flour
15: Checho kudibwa mucho
14: Guaketa azemu utono Obamu bonji Kaje kuduka aliawe mwenyendo Kumukono guadionga wakaisa kusiteji Ngoyambo ka okuole kira kuweroka Oboso volo kwege Endera ku factory waliye kabale bugonzi kabudu super maize flour kakolebwa barona agro business center smc limited bakubire ku simo noti musanvu noti musanvu mwenda munana munana mwenda atano mutano oba ku noti musanvu munana biri kumi na musanvu nkaga chenda munana
16: Premier Distilleries, Bapuleta de Uganda Gold, Omwengo Gwede Kende, Katibuli Omugwa Yaya Nila, Gulimuka Chupaka, Mirusu Bibili. Oh, bugunyo sigalo likualari, tofuna hangover, herate guunyi sakamua, Uganda Gold, katigutunya kumikoro, mumivuru, nabuli anonya vibe, somorule chupa ya Uganda Gold. Kuchomu tindo, UNBS ya kona musitampu, mtituanyu ere, gufuna mu supermarkets, ne outlet sizo na mugwanga, haba subuzi, mkwe notu musamfu nye mu, satu nyataru, mukaga musamfu munana.
17: Uganda Gold. From the makers of Coffee Spirit, not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
18: Gano waka ulide. Mumwezi guno gwomunana 2026, Banki Enkuru ya Uganda techuseza magoba kweolera banki endala ngagasigadde ku bitundu mwenda n'obutundu 75 ku buli 10. Kino kitegeeza kijoli. Amagoba gano begata chuka, Banki Enkuru egendera mu kukuma emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga tekikyukakyuka mu myezi egijja. Emiwendo gy'ebintu bwe gitakyukakyuka, kyongera obuzito bw'ensimbi era ne kiyambako ku bizinensi okusigala nga zisiga ensimbi n'okwongera okukula awamu n'okutunda w'emirimu. Nolwekyo, ne bw'oba osaasaanya ensimbi, okuzitereka oba okuzisiga, kino kikukwatako. Obubaka buno bukutuusibwako, Banki Enkuru eya Uganda.
5: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obinama sanyalaze misana nechiro, onyumire TV, amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetu mubiri, satellite dish, okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusmart, yoba special bokeh. Umulichano za abana, obuzanyo. Kusane rejize mpire jisinga ya amanyi okutololensi yo na. Wefu in the start time zi sola S130, kushirite mtuaru kumina msambo zi soka, oru osasule nkumisatu mbiri muli runaku.
7: Start time solar, power your life.
11: Katika kachwa juka nye, waliwonga radio vudwe tandika, walioli nemi ya kemeka, wazaliwa weri, ya bafe, ujiuliliza kumala banga chi. Olinabio manyera vyo jukira, murugendo lwa radio vudwe ulemi ya kabili mwetano.
19: Katibuliru wa sande, okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu. Tosubanga program, tujuka nye miya kabili mwetano ja radio vudwe. Oulilaba mua balika wa kosiba radio vudwe.
11: Abalanga na yo, neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe.
19: Wamuna haba uliliza bolu lango, nga batu tutulida kwebio biba jukira. Eja radio budu.
20: Waduhu msajja nga msoga. Nga kuba nga masimu. Haa, loo zinova kubudu nda kwe kalakasa.
19: Tuwejuka nye.
20: Umutu wako na kungu ukuli na mkabukisa kabibati. Katino utuka nukuba nga ukula. Nga weya mbude chitetei. Nga mundu utade muka vest. Kusubulu kuhone bugu munga temunika esi. Nengu ukula nga ulimu sanyufu.
19: Tuwejuka nye miaka bidu mwetana eja radio budu.
21: Kata ndika nga ukuliza ovu radio. Nga tulimiaka nga msambu mnana. Eno kuri ya radio budu. Eno kuri la kuriko akasajia kiba itanga kadoma.
19: Tuejuka nye.
11: Tugwa mtuejuka nye. Tuejuka nye. Wanaku radio budu. Radio yomu tuwa uli jo. Mwacha uli diza kafe bubebele wanaku radio budu.

0: Mutimie saza ya Gomba ubano mutendisi ogwo baita Felix Sekabuza kubanga ne bikope bimu kwebyo Gomba byelina irandoza kuba ko budugoza libiri kuwerera
1: naye atera na fe
0: ekikopo
1: kitulina kitwasokera dada twachijja ku Gomba ate kirunje naliwo ate nomwa ko bwedde nga Gomba yete sete so lunje obwenkani dao
0: twamuja ku point
1: simya ewe walaba wana twamukube kitovu atugana neri actually nakati eliyomu kumwansi wa filimbi atanabana kudamu kufuwa nga yomu kubagambi kubiali uo mpita mwagula babaliyo
0: ugwali Gomba
1: titwali tumukubide na yo so chendo zanti tugenda kwe teka teka budu ku stage eno bwabata navamu mpaka ya beda favorite gwene wawo etese teso otya bwabata navamu mpaka ya beda favorite era njagala kugumya bannabuddu nti Gomba bajirowozaako kubanga bajitisa kubanga bajitisa marinya naye tugenda kujisisinkana ekabula soke kubanga echanga abiri sagala kuchirowozaako
0: ngabali wano
1: ngabali wano watuge twagala kugenda okujja wano twaita oda so njagala ba twesige tuli mu kuteka teka utuna tukira next week ku lokusatu tujja kuwa bannabuddu balaba shape timu yabwe entufu mweri kwa katuwa doa wana abasambia bali kutimu zaabwe za spaliji
0: baile wa manager katono nyo abasambia ababaguli dua kumatimu za genja ulu na abagenzi kuanda 20 munabuddu asubiro kuwa laba kuna damu mugemu esoke ya Gomba oba game zizombi oba sina chindi mu round hizo na paka mfinals
1: waluwa batajia kulabika nina dala abu nadala bibaise kutimu ngabo labe ya Sudan tuinzo obutaba nabo na bayitiddwa kutimu ye gwanga singa baba selectinze okubera mu abo timu abagendo chikidi ya mawanga Tanzania na de tulina chance ntibasolo okubera nga tebali selected ne bakomawo ate bana baguliddwa ngabola abani Nicholas Jonga abo bone tugenda kubera nabo era kati omupira gwe express guwedde chemmanyi Jonga ali mukuba ali mukomawo so bwe tugendo tambula ekiri mu tournament eno nti it's an amateur tournament DJ nene bwetandika etekinga president nti omusambi waddeo abawo wano naye olibu abamuguze era waddembo okumukozesa
0: omayi walubera ekitawanya abantu abantu bafokusinga boba roza nti buddu yetunda abasambi abo buddu afuna ku kusenteza abasambi abo
1: ekya mazima buddu ne mundagano
0: tebamu wadde
1: nokuba kati okugeza nga Jonga Nicholas abadde wa Archers timu ya jita Archers chitegeza Archers ye yatunze Jonga
0: feko Archers twajjayo Jonga nitumwe yambisa mu buddo
1: yes actually tournament eno eri bannabuddu abagala okugitegeera FIFA eji classifying nga bola ba Christmas Cup ti Umalu Cup chovola banti chitiba cha yunga masaza mipira jaa kabaka yatu jita mipira jaa bene actual tuwaga na buganyi kujiga amanti saba saja kabaka cup
0: kabaka cup
1: sobo chito wechidi chovola bati jigana nteka teke rindala kugenda mumaso atebo tukwatagana netu ino kwatagana timu zino tulabenga ate ne future za abana tuzikosa na ate ne timu zafe zisigalanga nywevu zitambule
0: ana basingo njwadde baloza nti budu yatunze Jonga budu yatunze Marvin budu yatunze Iga Steven
1: actually fen nafe tulinga bawagezi nti ne dirweze zimu tuzitegeerera mawulire ogenda okulaba nga timu eri etaddeyo omusambi golowooza nti wo enge mutaddeyo
0: obwannannyini bw'abasambi abo kati tusazanga buddu buli luddawa
1: obwannannyini ntegeeragana ekisooka omusambi wabakyeguya tournament nti kubanga emugattako yensoka lwaki amateeka gaffe gamukwata ne gamulambika ne watuuka ekiseera nga olusi tajeeguya asobola n'okutambula obutambuzi n'akolaki n'agenda so amateeka tegali friendly eri amasaza amateeka agafuga omupiira tegali friendly ne wa challenge eri mu Uganda nti amasaza gano gaakula nnyo kumpi n'okusinga liigi amaanyi so abantu balina bwe babiraba nenga ekyamazima ate mu ranking kumpi ne region
0: Singa
1: amasaza.
0: Sine first division ni wanda
1: exactly.
0: Wanga yuli jemanyikidwa.
1: Exactly.
0: Kale no chali ku radio Buddu ndoza Sedu ekitegedde bulungi nti Buddu tiyafuna kuwa de 10 akubanga manyi Sedu yita manager webweru.
1: Ekitufu. Cedric Sebunya kitufu.
0: Yomu kwa wadde basinga okunyonyola abantu nadda ku nsonga y'abasambya.
1: Aina ne jankikirira. Nnaje mutuma mu officially Sebo geno nkikirira wano. Era abamulabako eyo abate yetumikiriza.
0: Abaku official duty. Lwaki tomutera ddala ku lukiiko?
1: Ben namuteeka ku lukiiko atajja kuva mu ofiisi yange ate singa kumwetaaga. Ofiisi yange.
0: Kale nesedu ugambo utia na webule kuilanga te joli webule kuilanga te uliza iyo muntu walijo radio Buddu manager tuogede ku nete kateka uboli yao ili technical ili nadala ukulumba timi saza ili ya gomba ngojeku kati ensongezi technical tuvudeyo kati ensongezi managementu za manager nadaku game weyo adala zikwatibwa kanabwala bazikwatibwa kanabwala okulaba nti abafusambi abo ne timu eruma timu yesaze lya gomba nga nywevu nyo okulaba nti ejayo win
1: okwete kateka kuwanvu ebimu biri technical ebira biri logistical ebira biri managerial atenga byonna bitambulira kumpi wamu so ebiri technical bigenda maso mwami muonge Brian ne timu ye aba coach era timu no rairo tubadde ne friendly bajita trial match si friendly as such but trial match
0: indoors
1: yes kabadde ka indoors twa kalanze ne timu ya Uganda Matters nkozi libyo na kigendererwamu kulaba nti tu shapinga timu ya fe ebere ku mudu entufu kuba obadde olaxte omutindo gwe balabanga tutandika
0: ate
1: sigwe gubaddewo twagala tuteeke timu ku mutindo omutufu gwe twagala okugira ate kirala ne kuleve eno motivation is very key kubanga bine bilala bya buli jonti omusambya ajja kufuna allowance we sign on fee we emera jeri ninjagala kukola banabuddu ba okumotivatinga team kikulu nnyo nti na mawulire tulabe ko banabuddu kwa nina akalango kawadde ku TikTok ke nalabi nti Buddu yategedde genda kusamba gomba negamba wowe nafe tugamba ne gombo yategedde nti egudde mukuli empologoma ne gamba tabwe kozeje enze so ekyamazima si mupira mwangu ne kyensubiza bana Uganda bonna abantu genda kuba mpira ogusinga okuwoma nenze okuba game zine bbiri zizigenda okuba game za tournament ebisele bisinga wabira ku game za tournament nga bwalabo mwako oguwedde nti opener je twakola wano wakati wa Fene Gomba yali final yali game ya tournament so tusubiza banabuddu tugenda kuba mpira ogusinga obulungi nati ne kisingira ddala obulungi eteteka tekafe tugamba tuyitirayo kabula soke tetugenda kubalinda kitovu wana kitovu twagala kubera na bikujjuko era ngenda kuba njogera ne mu ne muganda wange mbazira Tony ne Suna Ben nti kolu bwe tumala okujja mu Gomba ebyanyi nya bitandikirawo
0: kwa wateke kire ndale chifu
1: tuje kwa tuwaita muda wanunga tuze kutusa mukolo so banabuddu mbakunga ekisoka tugende Gomba ate bwe tumala ni wano tubeerewo tetujja kubaswaza.
0: Mm. Omanyi manager yogedde ku nsonga ya motivation. Mm. Motivation yeyo itandika nani na damu basambya abo.
1: Ekisookera ddala abasambya abo balinga baana bato. Umusambi ky'omusuubiza botachikola omujjako. So kitandika na foru chiko. Nti bwe mba nasuubiza omusambi nti ngenda kuwa allowance bwati oba ngenda kuwa sign on fee tufube era nsuubiza bana buddu tufuba nga olukiiko okulaba nti bye twateesa n'abaana abo tubi meetinga newankubadde nabo baba na expectations olusi ennene nnyo oli oliwa asaininga kubuddu nga buddu liyo Madrid nti olina alowooza nti manager aina kumalayo mu bibinja nga ate mpira jibira 15 olitu akasama ke mpira oba musanvu oba mukago be 5
0: jenga agala mu
1: Malaysia jenga agala tu Malaysia ninga ate mpira jicha atambola trek echali ki mpamvu ate binina mu na mu percentage osoro kugenda okulaba nti sente ze waka wako omuntu nezibulayo ane mpira yujuka mulimu nokuchala na kola china awo ine bikusomoza tikatulayo esawa zino mwala ba ekisawe mipira ebiri ejisembye wano mpira gwe twasemba kuchaza wano temwajja kulaba banabutu bajja kulaba mpira ne nemugano okujja kulaba mpira atenga tugenda buvuma ababadde buvuma musobola okumanya kyetwayisemu okutuusa timu ebuvuma esambe ate tugisasule tugitambuze tugiriise twagisuzaayo ekidyeri kyali kigireka n'ebirala bye twakola ate nakati timu erimu kampu wiki bili twetegekera ate gemu yawa ate tugendera kwawe
0: ate nga yino okudda
1: ate yino okudda ate nteketeke yanga abiri so awero ugena no uri abulaga manager ziwa arani mubasasule mukole bwe muti nenga twabadde wano ku gemu esembe okusaza ndabuddu abanonye ekikopo nga mukisa tusa nakunganya milioni 10 nga kampu fi ne match allowance bisoba mu milioni 10 nenga oli akugamba manager ziwa abali ku lukiiko mumulya sente tusobola kulya sente nga buli musambi ali awo omusayininze wakati w'emiliyoni 5-8 ate oyina ozimuwa oyina omuwa match ya winning bonus oyina omuwa kampu fi oyina okumuliisa obulungi oyina okumutambuza agenda asambe n'ebirala ebigenderamu so oli asobola okulaba awo actually banabuddu simanyi oba balaba kati mpira gya kyaggwe bw'otunuulira kyaggwe gw'ovuganya naye ku kikopo numbers zaayina ne sente zaayingiza nammwe nga temusobola nakuweza bukadde 15 ate nga ttiimu ekulembedde kitegeeza waliwo abatannakola buvunaanyizibwa bwabwe nti ffe nga management tukoze kubanga nze ttiimu yammwe gikulembeza kuva ku mpira ogwokusatu era ne tuyitalo ne mu kibinja naye ate mwabawagizi temujja osanga omuntu buddu lisaza erisinga obunene lirina district 6 lirina bami ba parliament 19
0: naye kubonda be 19 bameka abavudde ku lisaza
1: ndowooza honorable Namere honorable Sebina honorable Nkeretanyi ne honorable Kiza Akim
0: biba honorable bana
1: yes
0: bakonalebo 15
1: bakonalebo 15
0: bonnati balabika
1: twali wadde alabika ku
0: naye mugezeza ko kubanga mubatukirira
1: tugezeza ko era poki nawo abatukiridde naye banabuddu simanya atukawo nti ruli twagambanga nti osanga tebajja kubanga tuina results mukaseera kano
0: results
1: siweziri mubiseera biri ebyakalulu ndoza ngabantu batunonya nokutunonya naye katulokwa doza tewali kalulu yensonga lwaki tulaba eh nze gaye buddu teriyo sazali nabye mupibanji kwenkana liye buddu tuina ba MP 19 bachia personi ba district batano ne mayor
0: ne ofisi ya mayor
1: nsobola kuwe chilifane ntitusambi mpira kati etano wano ne etano kwawe ne mayor w'ekibuga kino
0: tajanga kuwa deku mpiana gumu
1: tajanga kumupira atinga yandi badde chifu fani tuina ba ministers ngo jeko na lebo na mere ya jana achari ya kawana mkabu na achari wa poki fiba ministers betuina tuinaona lebo katsolo tuinaona lebo sechindi au naba minister bafe
0: tebala bikangako
1: na yate ngisaza tuigamba budu kuchi kuntiko finger management tuko zo ugwafe so umpiro gwasembye okunganyize miliyoni oba mwenda nduza zalinga munana n'obugwamu ogenze buvuma weta ge miliyoni 15 kati olwaleyo ndi mukatale nsaini nga basambi netaga sente abasambi mu campo ino bawa match allowance ne campo fi na ngenda gumba
0: kwawe game ateli itaga sente
1: nyingi itaga sente nyingi na era budyo baga managers woli mu binyo so ndoza
0: oli decide za basaa
1: ndoza wali wuchi wali tuteku kukiriza twebulirire ko fenna nti wakatinze nga munsabaliza tisizendese na ina abo wagizi nga tutandika na abatukulembera kubanga sekano lya gwemuchi
0: gwemuwanvu
1: tubulire
0: ebyekibuga
1: aha bakulembeze bafera mbakunga siri mukubanenya obo lyao naye kuba kujukiza nti singa batwegattako ne tubera n'omutima gumu ne tulabengeri je tutobola okuvuga mu ekintu kyaffe osanga esazanga lina be mupi babiri
0: ninga basese
1: se ina ba mpi basatu ukitegera ngesaza
0: maogola ina we mpi bameka
1: maogola ina we mpi nga musanvu
0: he kuluno bafudde yo no
1: olabanga onalebo sodo ye manager olabanga onaleba anifa wali onalebo lwa sande yajja naba wa sente so bakola fundraising emu ne te miliyoni 10 okusoba maogola jibalaba ne performance jibalaba
0: sente weri so mpira era chagutirewo zanti egenda kujja
1: exactly ompira gufugibwa sente nebirala nabo tubanga buddu jetuzimba etambula bwetyo nga buddu ekyasobola kubera nga mu kisawe tuberamu n'abantu bwe batunga benda bamipira gine ebiri jetusembye okukyaza wano wallahi tujja kuwera nga ku ntiko tetuliyo ekirala olunaku ne rucha pokino nalangirira olukiiko agamba tamukedde umalu ye mwogezi David Didi yigwa akola naye Ziwa Steven ye team manager Mwami Rutaya ye chairperson gwero munabudu no ulianga lutata nayogera chairman ziwata na yogera tamukedde ne Didi tewali ni kigango technical brand aina cha yogedde wana ugamba gundi yatugambye abasambi mu camp tewali iyo era tugenda kulaba mupira
0: kati bagula banga kusambidwa
1: era kati batugamba ki aka mpira tekugenda kubayo mumulinde nagiru kulaba ku TikTok gabanoka abasambi we bali
0: atenga full squad
1: because nze sikugambie ko nti abasambi tebaliwo ekirala waliwo training ze tukola nga tetwagala ba opponent kati ngo ne tulaga waliwo niyo mbaga waliwo tubadde trial match ni twajogedde nako waliwo bitukola nga waliwo training ze tukera ku macha buli ume tuenda kuzotubali na kakodio nga training tuzikera kumacha ezili heavy abantu wabili ya busy kodi nga tetuwa gala balawe bafe kumanya bitu training so evi vila Newe ulia genda kafuna wano. Genda kafuna wano. Anyaga anyaga kuwa. Era kolanga ani kuluchiko lwa buddu.
0: Abantu kunonya likes.
1: So bwe tutave mukabampane. Oli naloza nti okuba abe ali ku TikTok. Nze ndi ni account ku TikTok. Chenoza nawo ojirina. Na ye si sibuli nsonga nti tujikola ki? Tujisizako. So nsaba banabuddu because ero nze ndiwo. Naye encha wajja kubera omulala. Ate ekirala nze ziwo nsolo kubera nga tonjagala. Ne tusobola kubusa busa contribution yange. Kuba najja kubuddu nga tayina kikopo. Era bwe najja mu kitongole nga ssentebe w'abavubuka era atwala ebyemizannyo. Nze nayita manager Medi. Master Medi. Ba musawo Peter. Nimba yita netukola buddu eya wangu lekikupe kyasookera ddala. Mukaseera bannabuddu onanga baweddemu esuubi.
0: 5-0.
1: Batukubye netukomya buddu ey'amaanyi. Era mukaseera nze na convincinga Kaiser Christ okujja tuberere manager. Era Christ yetukubira final satu ezomudizinganwa. Era natuwana wangula nechikopo. Era nga wendi nzeze nga manager kubanga utosoba kugamba nti ziwa munafu nnyo. Nga chagwe jivolo zanti ya amanyi emaze emyaka abiri no kusoba tetwa enonya chikopo chimu. Nze ziwana chiwangula
0: ate mwechira okubide mune chagwe
1: nga nchikuba na inga nkuba na chagwe nakati timu erimu wali mwakolaji neri ya buddu adon record fe buddu ebanga liyemba deo kutimu ya buddu tewali uonsonga yo naje tubademu na timu ndala kakubere nga tuvuganya ku musambi katubere kuchi ni tutaba wangula ile jiu fear factor kwena katuwaile sawa zino abe gumba tebebaka uluwachi gambo chimu buddu na yati fear factor eyo esubulu kira kumachange vudeo ili tuwaweko gumba ngemale emiake ebiri ejomu dilinganua ngateva mchivinya. So buno mpira bwe gubera buluri yasambye bulunji omwako oguwedde lero mujirabi bwe kula yabadde ngegamba ajise buli magende
0: tebavudde mchibinga
1: esawa zino begomba ajise buli me
0: akomewo
1: kubanga zino timu tezikwasika maokota bago babugaya ne bamuyisa bubi nafuna obutakanya natambula na akolachi na vao esawa zino maokota ye mgo timu esingo kubia na wagiza abanji ne vaibu ne bikope ina bisatu na ye esawa zino maokota chijisumbua ya bulu wakati omuntu ajikwatamu ajikumire wao so olio solo kubia tuonja gala ziwaru dewo nyo ziwatu vile kutimu ya fe na mbuhulida ila andamulebe to go kwanga nange njinebio kola bingi nze nkolida Kampala yiwali omulimo gwange but I have to drive okukuruokuna kwa mwote keteke timu inasamba ku weekend atele mbala nevuga nenzila yoku mulimo nebidala mpayo obudde bungi nyo okulaba nti buddu siswala na ye it's okay nsobola okugenda naye ekikulu kyabyonna nina contribution yentaddewo era abantu jenjagala bakoleki twairozi wae media liwo
0: ya wangu lechikola
1: that the contribution ya jikola mwami kali yango wa plan A yaliwo contribution na jikola mwami mujuzi moa ne gundi ya lewe wa Sentinel Bank Viane bali uo niba wakako contribution ni bajikola mwambi ya Lugaba najia naba wakako contribution ni jakola mkwanda wange Kaiza gwenja gale nyo Christ na najia era omukulu lugewe guli nakati nzi walu ule ntukana nga bini sobede ni mkubila kakasim mga wano mpiseo ntia so nange mbadde unabala bajja kujja na ye embera yo kutyobola abatukule embera ebu si bugunjufu ate simpisa yafu wane ebuddu abantu bajja tuka ekiseera omupira bagweta mwe abantu batuka ekiseera nga tebakyayagala kulaba ku aga eje kitu cha chabayaye
0: chabayaye masi sinagende
1: ko otunulya na otunulya olikolwa abuddu abantu bonna abaliko bayina obuvunanyizi
0: obwenjabulo
1: botunulira sentebe rutaya inspector wa masomero bagambya ino obuddu obunji muchara sala kagolo deputy teacher benya teacher we chimanya botunulira mwa misega omwanika ali very busy so na ye ekimuzaamu amaanyi nti bannabuddu basi mbye tukola buddu kulembedde kwati tusobola kubeera buddu tubeere ekyaggwe tubeere egomba tubeere egindi kakubeere kusayininga basambi tusobola kubeera nga kyaddondo basayininze nawe bosayininze ate kira ne sisitimu y'abatendesi osobola okubeera ng'omusambi oluusi gw'olowooza mulungi naye nga mu sisitimu y'omutendesi gwomwina takolamu n'ebirala so bwe tunaatambula bwe tutyo naddala kano akabanga akasigadde ate si kokka nti newankubadde nze ekyamazima umalu nkola mwaka guno era buli lwenja wano mbagamba nkola mwaka guno gwe gusembayo nga manejo okuweereza kusaza naye n'abalijja
0: baba wewe
1: tumanye, tumanye contribution je basolo kola chi
0: optika
1: ekirala omuntu aleme kukwata data wa bitano ate bya kaumbi nti omuntu asinzira ku radio program emu na yereza mupira nayo nono mupira gotadde mu sente era abantu basigalanga bakyamu kubira engalo abamulabe wa buddu oba so byenjagala abantu baffe benfumitirizeko naddala mu kaseera kano nga tuli mu luwummula nti tugenda egomba yes wadde egomba asobola okubeera nga waliyo omuzanyi gw'oyagala ennyo naye tegutagenda kufuuka weebuddu
0: kituufu
1: so tugende nga tuli kitole nga bannabuddu luno lutalo luli wakati w'abantu babiri eitho oli wa gomba oba oli wa buddu so kati
0: kuli entalo saagala ziwawangule
1: kati kulitisize mutujikiriza ni kati kuleva ateno twagala support kuwa lwe bitajja kuchuka nyinabe nilalele biwozi buze bade mpulira manager zuwa ya resignize resigni nga ndagewa kuli ndagewa poki no yambo mwaka mulamba era nyina either team ne wevamu nga ndi okangamba nti
0: nkitadde
1: neza team tena vamu atenga sinabo wangulia chikopo sina jendaga
0: nabudu asubiye chikopa
1: ekirala abasambi abo nze nakula na bendagano nkulu abudu tewali mulala so kitegeeza gwe ayagala ziwagende ngenda n'abasambi bange
0: kuba endagano gye bayina omukono gugu
1: so you have no team without ziwa gwe ziwa tutamye tuvire ku timu wakola na musambi kyendagano tulina musambi gwokola naye endagaano ziwe yakola nabe endagaano kitegeeza ziwe bwe aba agenda agenda ne tiimu mulinde mwaka gujja kati okusalawo kwammwe
0: okyali kulojobuddu radio ey'omuntu abulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebuli kubeera nga ate mugyekuumiddeko mwebuli kubeera nga ate muwuliriza mwebuli kubeera nga ate ensonga muzitambuza bulungi manager ziwa kaseme ndoza tugende mu masimu tukute ogende omuleko otandika okupulaningira oba oliawo ebiddako omwaka guno obula guyinza okubanga gubadde gwanjawulo mu masaza byanjawulo kikuba amatiimu kuguno galabika nga geteeseteese nnyo olaba n'agavuddemu gaaviiriddemu mu maanyi gasese ng'ogyeko oba oliawo agamu kwaga gataabadde na mukisa ga Bulemeezi kubanga noza tugambe nti Bulemeezi omukisa gwagibuze bubuzi buli kimu abadde yakikola byanjawulo ki naddala bibadde mu group stages ez'omwaka guno oba oliawo bikirakoko ku by'emyaka egyo egiwedde
1: ekyamazima tewabaddewo saza liteeteeseteese buli saza libadde lyeteeseteese ndowooza ekibadde kikola difference kibadde kimu nti zibadde sente kyekyamazima nti bw'otunuulira saza agavuddemu nga Buluuli Buluuli wagiraba utwagisamba tugitamba nayoyo nga abasambi batirawo ddala challenge
0: nemugemu esembyeyonekyaddondo naye nga tebakyina ekivagala
1: exactly ate nogwali gudirire
0: bakuma
1: so kikulaga pedigree ompira kugubadde
0: mm.
1: So nza sikiriza nti wabadde wesa za itese tese
0: mm.
1: na ye enja ulo eba ya sente na mukisa
0: mm.
1: Nti watunu liyesa zanga sese
0: mm.
1: liyavude mumpaka
0: mm.
1: ne sese ya kuata chagu,
0: chagu.
1: Na humu kuwa convincing
0: mm.
1: ira ira erutoboka
0: tayaona
1: eh na kuata masaza ngabo siro kugoro mm. satwa mm. erutoboka
0: mm.
1: na balala
0: mm.
1: so tebavudde mu because tebakola ki naye une decision zezimu
0: mm.
1: fikati olwa tokulaba anti nga buddu
0: mm.
1: abantu bangu criticizing anyonga ndesewo mtendesi kisuze
0: mm.
1: nenze nali manche njagala
0: mm.
1: nga nchimanyi ensobye zakolebwa azimanyi
0: azimanyi
1: mm. nange ngafa wakulembeze ze twakola tuzimanyi
0: mm.
1: so ne kitu yamba
0: mm.
1: oje kwesanga nga masaza nga agamu nga bulemezi
0: mm.
1: nze sirowoza nti mukisa gwe gwajiremi
0: mm.
1: naye yasubira bingi
0: mm, mm, mm.
1: kubanga omupira ogwasoka yagende sesenefu kuna dulu mm. erutobo kati wadi tuwajika dulu yeah. bwe yagende wayo neruzinga ne omupira gumu
0: mm.
1: kochi lewo ne bamugoba ne kochi lewo yali ategese team gwe bawasende
0: mm.
1: na leta abasambi kati nze singa nze nali mu management tugeze ya bulemezi
0: mm.
1: nandika ekale lewo bera wo ne katumu beefing eko
0: mm.
1: tugeze ne mutono
0: mm.
1: bakiba kole bonna
0: mm.
1: basobola okola bonna
0: bagato bongo
1: ifwa mm. nebuddu mutulabi
0: mm.
1: coach Eric abaddewo
0: mm.
1: nga head coach
0: mm.
1: ninga tuilaude coach chiria
0: mm. yechi yanga walu ya mumbuza koko
1: nga tuyambako
0: mm.
1: obo kitegedde
0: mm.
1: so katumula bie chagwe
0: mm.
1: kochi sali ya liyo
0: mm.
1: ni kochi mugirwa
0: walie bali
1: walie bali
0: mm.
1: katimu viva deo
0: mm.
1: so timu evade zete kateka
0: mm.
1: neno obu kodio wogu tono no kusala wende decision zezimu
0: mm.
1: zezisinzo okubadja mumpaka
0: mm.
1: Hei tosua kukwata sente zibadebule mezi no gama anti timu yale meduo
0: kubamuchi
1: wachiri inga best loser
0: mm.
1: so
0: chikula cheo unisa nukwe unisa
1: cheo unisa
0: mm.
1: anaye chilala abasambi bano benkana
0: mm.
1: abasambi benkana
0: mm.
1: chovola ba osanga coach ngabwe ya wade
0: mm.
1: ne budget yayo
0: mm.
1: wade gwebudwe ina budget meka ya sende meka
0: mm.
1: na ye bosanga coach kuluna kuluwayo tumalaga jikuba mpili
0: just na uwa sleep wala mkatono
1: wala bibu wekula
0: mm.
1: ya zewa
0: mm.
1: ninga fena tusambo mpia
0: mm.
1: buvuma nari njogerezi ganya ne tekniko wabu ya tuwala ya basambi
0: mm.
1: Manager Slide
0: mm.
1: Na ngamba baba sambi baba mituwala asatu saino onofi mituwala asatu uwebe yenyo wa mituwala onsambu ne mwana baba debu vuma mwala bie
0: nga gwela abo msambu a million abasa tunga baba tunuze bilo
1: exactly
0: mm.
1: so wabasambi benkana
0: mm.
1: na ye yikole nja ulo yinete kateka wabweru we chisawe
0: mm.
1: ilabu utuka wabu chisawe
0: mm.
1: oja kwesanga nga abasambi bo na benkana
0: mm.
1: abandadala ba masaza
0: mm.
1: kwa ba ichiso kaba training nyo wabira fit
0: mm.
1: umpira kwa mesa gubira ku speed nyo bagu kubayo nyo
0: mm.
1: misinde miitirivu nyo
0: mm.
1: nebidala nekati nete kateka timu yata ambu detia yali detia yasa sudwa motivated
0: mm.
1: wali uobu mu
0: mm.
1: Leadership
0: mm.
1: nebidala
0: yeah.
1: so bie bikola enja ulo elafe ebu duwano
0: mm.
1: tubitunula konyo
0: yeah.
1: mm. tubitunula konyo nyo nyo nyo era mubadde mutulaba ne mipira ejimu nga kuluno owako nabera captain
0: mm.
1: oli nabera ne tulotetinga
0: mm.
1: gundi jangu kati okwate gundi kubamu kola bwoti so bingi ebikolebwa okulaba ntufuna results naye kyendooza nti embeera tugenda tukwongera jikwata bulungi
0: okay
1: kwaba nabuddu esanyo
0: kali ochali ku radio buddu a radio iyo muntu wabulijjo mwebali nnyo mwebali lidala asento ngogonza kugambo tia yoni ya di tekniku
1: tekniku weko yes
0: so sendo kugonza kwa ulikulanga ateji uli
1: wakwa kwa mulimo mulunji
0: mulunji so mwebali nyumu mwebali lidala and then omwami chimugwe keri agami nti wakulu tupala msiza palwane kusonga yoku teba mubudu ulichimu budu wechikola na ye orugobo olutebi so nsubira nti manajira abashimanyi bulungi nyonji ni dala Geoffrey Kazola oli wali mu kibuga Kampala ogami tino kuli ku nteekateeka eno omukulu gwe bayita Fenga Budu Office Kampala Funds Forum tugenda kuweyiwa ekabula soke ane kushitovali na mubonji omukulu mugambe atwagala wini kali mwebali nyumu mwebali lidala abana aba ba Kampala ababudu Kampala Fancy Forum
1: by the way
0: by the vibe kuba twali abo kuchidiri nengo hizo gabe bananyi kidiri
1: njagala okuba wa ebimuli byabwe na dala kodita wabwe mwami Masereka bakonzo omulimo mulungi nyo ekisoka budu tubade nabo wagezi banji yatu ina abo wagezi banji e Kampala naye abo awe Kampala obaleta babere na attachment ku timu yawe kibade kitulemi so naye olabanga buli lunaku waluwo ekyongero kola ki okulinya era bakula dala omulimo mungi awo no nensomoza gwoli bukomansimbi wano
0: kumpyo
1: chotera ogamba budu ojagala nye kuli ku mutima nito sura na kujja wano kitovu lawa mupira kitegeza wabera wubu kusa uli kalungu wane wafe nito sura kujja kulaba mupira wano atenga kumurudi guno tu ebintu biwangu so lulinange mubadde mu mbeera kobo binyo mwako guwedde
0: naye kati gwabaliko
1: nange nyinako wenjogerera ateka maloku bagomba munampolira
0: kale ndiyo bila kwekeza kukubangi itambula na mkua yugambotia wewe ulikuyanga teji uli wewe ulikuyanga tuliliza Ashraf alwa lekali sizo angami ndi nantongo fortunate mbongu manyinyo na hita ndaba kubirangu labi katomu tuki lila bulungi Sasha feba linyo ubaka butu useo mkula jia kuwela ngata butu usa Ashakuru mwenye wabodo ugambo utia abandangi ndabila dan yungiro kuwela ngato monsa sirida uvune buyafunye anze Abdul Gokipa lwa kuba tetunafuna mukisa kali webule kuwela ngate joli webule kuwela ngate uliriza iyo muntu wabulijjo radio budu njaga kutuwa kumasimu ngagago manager ziwa mumufune note msambu tanu biri muenda mnana mnana muenda tanu tanu note msambu tanu biri muenda mnana mnana muenda tanu tanu bake chivuzo chobu za tuwele mbufunze ate ira tetulumba na kamu na kedagala buza buza chivuzo ate tuwele mbufunze radio budu
2: hello
0: babu we
2: kamu kene jevali
0: kari sebo na ujevali ku
2: manager mlamu siza
1: nange buwente sebo
0: tuanze gafande jime wewe ulikulanga tejo uli wewe ulikulanga toli zeo mtu wali ujobo naba tuwa vile wagambe tuwatumide kwenyo radio budu
2: wai
0: babu we
2: umaru
0: wanji sebo
2: Niwe ukweli za tata.
0: Na ukweli za.
2: Unazike ndi chabuliwa.
0: Hmm.
2: Mane jewe muangala nyo.
0: Hmm. Hmm. Chabuliwe wafe.
2: Nyo ku. Kutagala pili abutu.
0: Hmm.
2: Elani muangala nyo. Na yefe.
0: Hmm.
2: Kukumi na satu.
0: Hmm.
2: Tugulabuka yeza kwa tukuna kwa kuita wanu mkatonga.
0: Oh.
2: Yesu. Sawe mu.
0: Kali.
2: Ketuga kwa tusimbu denga tugenzi.
0: Kali mundangi tubanilize gomba.
2: Amina nyesebo. Fadhala nyesebo.
0: Kali. Tuyanza njo tuyanze. Gepo ule kuilanga te joli. Ule kuilanga te. Ulilize yo muntu wa ulijo. A radio wudu. Owai.
2: Sebo.
0: Uliku radio wudu.
2: Kali ya kukumu ya kukumu
0: ya kukumu ya kukumu ya
2: kukumu ya kukumu ya kukumu ya kukumu ya
0: Amanya.
2: Waka likali nchizo.
0: Eee, kali. Kali, uwe kali nchizo ya badiye waza uwe waza. Milimoji ali mkoja, saza wakulu jivali mkola. Owai. Hela. Oo, ya duse wudusi. Obitide vyo kubuza no gama antikoduke wudusi. Ready wudu?
2: Hello.
0: Babu we. Nao kuuliza
2: Ono mwesi jerevaze alinu kachindu kukuma asindi. Manager mwebaza. Mimo jako hede saza. Kwanga nafe sanyuli ya fe saza angalita ambu la bulu unji. Na ye waluwa wanyigidemu. Na ye ya togu ntusi ntwe ya kakide jera okunyiga mwabati mwenye mwakupomoza. Na inge nsonga yu mkido kwa semba yu kwa vika wala vika mweguti. Ama uli ga furumanti mdo nda sebe mkupe ni nene. Nti kuse mkambi baba java kwa java java chivi chika java kwambi. Nima uli dogu sungwe. Chama zume pila jiritu jihavi kwe. Wango vado tukano wanga. Jane sawe ne chukwati ilama. Nima vwe kampala muzipasi. Nima java ibu nefata yo. Kashingabona nchi, yuko wakizivu na kwefulee chaba ya mwana ni watu kwa loku tuka munga minga chika ina chakulia. Kamele kwa wati wa mwebu sungwe ranga uo mwusu kabela.
0: Na hira mundangi nga namu mwufinye tebidi ofisho kuvako mba ntubali ofisho kutimu. Kwa
2: kwenda vizi za tukenda kukumba kukumba tukenda kukumba mweba ni njimu mweba lidesala.
0: Kali tuyanza njo tuyanze ge mwesi jilifaz ila manager shayugede kukunti mwuri mungafune mbantu wabali official manager aba media officers obo uli yao neku platforms eza ezisa za ezili official radio budu
2: radio budu
0: babu we
2: oa tuwe za kamu kende
0: na ukuliliza
2: amanya nendo uzo kwa ya mani yemu nyendo
0: mkwaya mkwaya Na ukuliza.
2: Kuna akira mtuano wa nyama uza la kitomba uwe. Nyela za manager wa mdua ya kwa mwimu ugo. Kwa la temuta ya tisi. Apakadanya hapa tiko kwe. Kwa na ya shoti ngeleteo. Kwa kati ndo ina ugra gwentu ndi nka ndi ndi ndi ndi mwe. Kwa nga mba wampo ni ugenjo kwa mbolo ni
0: Kali, kali, kumaugula ati, tuwa gade kubakuta busi sebo mauli lebidi ya nungu gambugwe ya gara. Ready budu?
2: Yeah, for sebo.
0: Kali boss na uji ya bariko?
2: Kali sebo.
0: Mano
2: umaru ndi mnye ndo.
0: Yes sebo umaru.
2: Njewa za manager okubera nga nze yangu lilo musambi musambi uyo gata na ye kwa manager sigo chintu chintu wali wama uli anamiranda wali negadja negatuka ateku kubakuru mkatinga manager nenga ateje mkatina kunyiga kuenga na washi
0: basi abawagizi
2: Patuse konga dala ganti waduwe vigambo eviri mwa wagizi atese ngaba wagizi alini ngaba manager bobe yeta adaba wagizi nao uwe kulagacha wa dada ganti umu wagizi wawa uwe karungu uwe bukomansi mpawa nki bo chivali na kuniga kuinkana wa wagizi bo mama uli ni chivali kwele keleza bo ngapo nebo wabawe vivuli levichamu evize mpangu wa mango kola chi okudyo bidja u na wagizi mevasi dala kukuchisaa uwe mpangu kumange chama zimabuku yeva desi nga wa wabizi
0: kumata
2: kumina katumwela vanga besa nangu soko kurenga kati uwebu uwe uwachi besa la
0: nangu
2: nila nare kukumpa nchiyo kutota kuregi obudu umarungu wa lumenye
0: kari wantu mwenye ni watula vile nyo nendo za tufune humo yeka kumanga wa singo mwenye mweva za weva za uwoli yao na kuwa magezi radio budu
2: radio budu halo
0: radio budu na ukuliza
2: ono mkobo yu wane manya
0: wana
2: nizimbabwe nisi mampereza ya
0: mungu kazi tuyanza tuyanze gawai manya bonda bonda batula vile wagambi tupatumide kwenyo bebele kwiranga teba uliza gwase mbayo
2: halo
0: babu we
2: amanya seka uza George William
0: nisizi
2: dewa na mwenye nuka sana
0: nego towa gile gomo ureli nyali ya seka uza So ye mkuru kubaita Salongo Kaima so abade abuzize chivuze cho so uza tugende nabu ya sose ya dabu za basambi ya dabu za kunsonga ya basambi abasambi bebaganye ngabayi nao kusambo mpira ndo zabali abaitidwa kugenda ku national team
1: ne anza nyo njagala kutandika n'ekibuzo cha coach Chiria echa mazima nelwe nasembo kubira wana banyo nyola coach Chiria mutendes ku sports club vila era tuwa musaba aji atuyambeko na ye amabe gao wabadeo course za tegeke wafufa na dala abatendesi abatendeka timu za Super League nabaino okudayo kusoma so nagenda okusoma ate wakati huyu yabamalide okusoma nga ne vile taleze mu okutraininga na yenja galo okubaka kasa lunaku lwenkya vile ino mupira akoka ndo no wampeo gugwa bweguti agenda kwate bibi akomewo ila kulwa mukaga tujja kuba naye ate no genda maso omkuru abuzza tufunira wa mubatsambi bano ekyamaza tulina otufunira tuvira mwawo ngababula omusota
0: mutubagurumi nze bamulabye
1: so actually nediru nafe tuziula bamawulire era nomwana yenyini akukutane ne ba agent betakubulya na kontinno nti wamunange nsaini nja mwendo actually nzo mukubasoka noku dismissing at diru ya jonga randoza teri in the place na yeye ruvanyuma nyoga ba musaini so wetu wetuli njagala okwebaza afande jime yaga abadabuza nti mpira jikontana tugeze express inayo nafe tulinayo kizibu mpira jino kontana kubanga fitusamba weekend ate bali basamba lwakuna na lwakutano obisebisinga so bajja kuba samberi ate tusobola okusaba ennaku tulina wiki je tulina mpira jiri competitive okulaba nti baba tuwe ennaku eziwerako so kijamu entegera gana nabe mbaga enti kwa kati afuse wafe fembi so embere yo weri Frank Kalisi zo Serwa Damu Nyendo mikwano janga abe chamulibwa chamulibwa eyo nasomera ku Green Hill Olevo so aten ndi wechi wao so chitegeza be wafe babira konga bawulira omwana wabwe manaja wabuddu nsaba bongero kujjo kuwagira timu ya buddu fe tuli mu kintu so njagala kumaliriza kusoka da nebaza ekyamazimba ndoza ekumi tedi chawo botunulira abakubya amasimu nabawereza message nga chitegeza abantu basanyufu ensonga endala ku lunaku lwe Sunday tusuubira okubeera ne friendly tusuubira okusamba timu ya Mutesa the first university nsaba entekateke nda tujja kwa tuzibabuulira yes tusubira okubeera ekitovu ku sports side la kwao tukyaliza so tujja kuba tuongera okubategeeza mukasera kana kasigaddeyo naye kyenjagala okubategeeza naffe kenyini tulumirirwa nnyo era twagala nnyo okuwangula actually nze ninga atawangulangako so ndi mumativu ate nina obwesige mu timu gye nkulembera technical team bonna era nabo njagala okubebaza olwa mulimu ogukoleddwa sofa naye n'okubajjukiza nti tutandika butandisi wanebudu watu wangu dechikopo watu ina mulimu gwokoze so tuogeremu amanyi tulabenga tusobola okuwangula ekikopo ky'omwaka guno
0: kali tuyanze nyo tuyanze ge adeo bisati ya kutumide kwenye nyonji nidela na gama manager mwebali omuni mwagwe mkula by the way katunu njira manager nga situni na kusibuli la dela
1: yes,
0: awasambi wa nubawa webuwa kade nibafuna muko kusoma sebuwa ba referees kumateka ama pia nesongi indala
1: njagala okwebaza timu ya ba rifali nga dala ba sesa bakulembea mchala na juko sise bakoze kinene okulaba kwa mapya buli dakika amateka mapya gajja ategatekewa mu nkola straight so tugezezaako naye ekirala ki kyetuli mu concentratingako nti ngoje kama teka ne kati n'obwongo psychologically okuzimba obwongo bw'abasambi okulaba ddala nti bali kwekyo kyetukola ki kyetuliko so tulwana nnyo kyangu okubeera nga mumulowooza mu kikopo naye nga yo omuntu lwoko yavudde mu kibinja nga yalowooza yamaze
0: okwakibso
1: okwalayininga ebigendererwa ebyaffe n'ebyabwe gyegimu ku mirimu gye tuli mu kukola kyendowooza nti tujja kugikola bulungi fenna tubeerera ekigendererwa kimu
0: kale
1: njagala okubeebaza olw'okuba nti buno obudde tebuweekayo kubeera nti bawuliriza ate ne bakuba n'amasimu kiragera ddala nti abantu esezaali abo baliyagala ate balina n'obwesige mu leediyo Buddu njagala okwebaza management ekulemberwa munna Buddu Kakongoliro mwami Segawa Ronald Jagenda olw'omukisa gwatuwa debuli mulundi okujja ne tutanya
0: mm.
1: so tetuchitwala ngecho okusaga
0: mm.
1: ate oyina ne record budwe na ina record nti buli mupira gwa budwe gubera ntineo radio ndala neza ziremereddwa
0: budwe
1: bageremereddwa na omuntu ateka ko budwa manyi sasa budde genda buvuma na ye nabadde Kampala galweri sirina already nagenze ku internet budweno eri very clear ku online www.radiobudwefm.com
0: yes
1: enze kwenda bade ngobererera nga sebo ensonga wazitutusako bulungi so njagala okwebaza management olwente katekeyo nafe tujja kusigala nga tuwagira radio buddo
0: kali ira tukwize mbutongole mchibitu cha bima 125 bya abiri mukaga atujja kuzimya ka 25
1: tujja kubera onyesebo kwazi tuli ku laston yera
0: laston ngabuli jo interview fa bagina
1: sebo
0: tujja jibugiriza bulungi
1: sebo njja kubera onyo newe nabera ne didi Aberewo atenja kuja ne brand.
0: Mumusikaza. Bana ikatumulimu uko, amane ya wetu ya tumutade, agenda umuleno kwa saganyi minimo jesa za emirala.

0: Ochali ku radio budu al radio eyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali ddala mwebali kupiranga ate mujje ku middeko mwebali kupiranga ate muuliriza aba mwena abana abayizi obolyawo nabakuza abami nabakyala abasomera ku kukakoma secondary school wali Rakai awamu ne board of governors batesetese ekijulo ekyokujaguza emyaka enkaaga nga essomero lino alisomesa abaana b'eggwanga ekijulo kino kyakwera nga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omwenda guno gwennyini wali ku Mapoli Hotel mu kibuga ekye Masaka saawa zijja kufada 9 ez'olweggulo ensimbi ezinaava mu kijulo za kuzimba Diamond Jubilee Hall essomero nga za kuzimba Diamond Jubilee Hall ku ssomero nga ekirabo abasomera ko ku ssomero kibatonedde essomero lyabwe ngaliweza emyaka enkaaga soba obis ba ogis ayogera ku basomesa abazadde abayizi ab'emikwano n'abagaliza kakoma secondary school ebirungi mwena musabibwa okweta mu kijjulo kino musanyukire wamu nga muddiza kakoma secondary school etofaali kino kino kye kijjulo ekisembayo mu bikujjuko ebyokujaguza emyaka enkaaga n'olwekyo atosubwa omukisa guno okusisinkana ne banno bwe mwazirunda n'abakukunavu abaliko wali kukakuma secondary school a tickets za mitwalo 10 ilimu abantu abakulu kapo ya mitwalo 18 then abayizi a tickets za mitwalo 5 ateni meza ya mitwalo 15 bilangidwa Dr. Isaac Kansereko chairman organizing committee Diamond Jubilee akakuma secondary school kumanye bisingawo a note musambu musambu 2 ana musatu asatu musatu chenda munana noti musambu musambu 2 ana musatu chenda musatu chenda ana musatu asatu musatu chenda munana oba noti musambu 5 2 ana mukaga 00 amakumi ana musambu ne noti musambu 80 musambu 9 5 m 0 m bebana fabo abaka kuma a secondary school tugenda kubanga tubijabula jabula oba oli awo nga bitambudde anaddala mu byemizannyo
1: kale nange nyogere bajjo kiza ku Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka elimu abeetaaga ebyakabi ebikozesebwa mu by'emizannyo sabagala emijoozi egya klabu ze musinga okubeera nga mugoberera n'okuwagira mu bulaaya emijoozi egyo weegiri senkya Friday tu tranikali gye gwangira mugereza enkya soli waddembe okujja okufuna omujoozi ogwa klabu yo olwakyewusa akajoozi kamwaka akapya ddala akakyabulamuko naye nga anytime kajja kubeera nga katuuka kaliko sponsor omupya then aba Liverpool aba Manchester United aba club ya Real Madrid aba Barcelona aba Arsenal aba Man United mujja mfune emijoozi gya club zammwe ku Ronnie Sports Center then embeera ejja kupeera ng'ebatambulira bulungi nnyo gwe muganda wafawuliriza radio Woodham radio y'omuntu wa bulijjo era nga namwe abagala labeling zinibatiramu amannya oba obatiraka amannya n'ebigambo ku mijoozi gyammwe njagala kupera nga bategeza kontira ku Ronnie Sports Center oja kupera nga ofuna size oja kupera nga ofuna service eyo akakati oja kujja ku Muto Complex tuli ku floor eri ku main road bobo genda mu nyendo oyingirira mulyango gwo munene ogwe kizimbe so yingira munda mu kizimbe dala apaka kulumu namba na mbili ku mulyango oyingirira ekipande kya foja kiraba oja kiraba mu banga okiri ku Ronnie Sports Center then once wachi waliwo madam alimu ambrele ya red then wengine mwanda mukizimbe dala ujja kupera ngo tusangwe tukweleza ebyakabi so nenkya we tuli okuba ku saa 3 paka walije bujja okuzibira so ye Ronnie Sports Center era ngo solo kuba ku 0 musambu solo kuba ku 0 musambu 08 nya 28 nya 23 ne 0 musambu nya m chenda mutano insambu musambu 0 mukaga so ye Ronnie Sports Center kakati njagala kupera nga bategeza ko tiona ko lwaliro liji ya pegwangi ya Uganda ezanyidwa era wadio game ze bili game emu kwezo bure kubye kataka zibadde goal sinya ko emu so bure usungu badde bunji goal ya kataka yoke badde ya Ali Center mwe badde penalty half time ngekome kirezebwa then goal za Zabul omusambi Derrick Byabachweze apeko goal zibadde bire mudachike yomwenda nga Simon Achili amuwa nakupane goal mudachike 20 Hilale Oneke nga amuwa then actual ape goal zibadde 3 nakupane goal ndala mudachike badde nkaga mutano Dennis Sewagude Chumbi nga amuwa Chumbi akoze assist mudachike badde 7 2 then goal ndali badde ya Yanga Star gobaita Simon Achidi yakupe goal ibadde goal yokuna so usungu badde bonje eri kirabu ya ball result oba mungiri jeba performance mkulu na kulwaliro surprisingly man of the match tabadde musambi ya Patrick abadde musambi kubeta George Kasonko ya sodo kupeda ngalone duango ngu musambi achiza basambi wanabona kubanga midfield abadde agisa kukubeda nga sasanya left white so kumpira a club ya ya ball ne wangulira kuchisawe chechea ekisawe chechea BSC Sports Complex ukede ya ilo mzanyi nga sewagu Dennis Chumbi ya badai na kwa ya galabu ya gazi akubanga ikichisawe cha badai chibadeke banga ilanga achite gero kamara game ndala ibadde mkuburi yao game ndala ibadde ya manji ibadde Kampala Dabe wali kuchisawe cha Hamu Stadium ena kivubo kilabu ya Express ibadde biankara ne KCCA so mpira guno Express kupia KCCA zibadde goals bili kubwerele gole Express so sebadde ya musambi Isaac Wagoina mudachiki badde ya makumi atano mu em afunye mpira okupa kwa musambi Aaron Mutebi go number 2 ebadde ya Derrick Dungo oba Rickman omuyimbi so Rickman yoyo muyimbi yakuba akayimba akebango ebango wali wanika
2: Nawe na goli jate bika nabe badde soft
1: nyo. So ndabe nga goli badde mu obwongo
2: kubanga of course badde mu obwongo kumutebi.
1: Yeah kubanga jukira nti abadde na ko babaka wadde kipa abadde baka abadde kati kipa ngalinga nga ya cross nze mpaji. Kati wadde muzanyu Express abadde mu box. Kati ndoza ni baloza nti agenda kuleta cut back.
2: Yeah.
1: Bwana baloza nti agenda kuleta cut back.
2: Na kunyikia da kunia post
1: na kunyigira dala kumpaji. So Rickman yazemu dachiki ya china na mutano ni muka seda kana ugenda ku X wa Twitter ya alimu kutrendinga alimu kuperanga trendinga so Rickman muyimbi mukubi wa yukonde musambi wa mupira
2: byonna ku muntu omu
1: byonna ku muntu omu kubanga ne mu yukonda wa inagu ya kupa Shakibu na mujia kengalo so byonna ku muntu omu briefly Rickman yono mpira yagusa ababa dai yagusa ambako actually dream ye ile sala ze ya saba katonda ya mazina aziulira kubangira byale yogira mabega ko kwali myaka nga mukage mabega yali ayogera na government ekiroto che cha kusambira ko ko team yonayo na muligi ya fe gwangira ya Uganda yokontiko yabyogera 6 years back so kya mazina kitukirira kakati Rickman yabera nyo mugwangira Sweden bogendo kupera nga wetegereza era waluone walisomira bali changa Akriba Biscorion School yaliyo konga student teacher bogendo kupera nga wetegereza so Rickman yobuzibu we bwagira nokubera nti ayingirira music because kali yeye mukusoka yakwata kuba lya mupira yafuna chetuita anterior cruciate ligament oba ACL yafuna uzibu mu vivi yafuna injali ya vivi ya jomanyenziwo nga bula babazanya bo kwanga yo injali mu bazanya mu mpire mukoze singo kupera dangerous kakati nakolibwa ko sajale mu 2016 so kumpi na malu mwaka mulamba nga tasamba mu mpira kakati mukasera ako bwe yabera nga ali board because obadde bakulongoseze vivi tuna chonza kuzako mukasera ako kubera board nata niko kola music ti music ya mukola ngali board era singo eji ya soko kupeda nga kola ngwa muyimbi ya jabili kumina musamfu nata didira mawega ulimbo ulubalu itanga nach ninga alikolira mukasera nti ali board kakuli na tekinga kari ya yoko imba of course niwe nafunida yu wa mukisa kati mukasera kukuna mbili kumina munana nga awonye niyega takutimba jitanga Savadaren IF edamu kwangi lila Sweden nadamu niyeko samu ko so, chari chimwe tagisera ukudamu kuli wako sajari wakwanti kununu walita ina kulinda banga pampa edacha mtu alidia mieze sato joka na ako mao umusambi ono asolo kuzanyangu mchevi sometimes asolo kuzanyanga winga katijukina nti mukasera ono uyabere da mumbera nga bali mpena nga bamu janjaba vivi alimu kurikavalinga katikali ya ye ya yompida na ye mixingani ya music katatini ya music ni ya galo mutu alinyo katatida wakatonda wa mwenye banamu wa hit yebangu waliwanika mbili kumina mwenda katulimbo lunedufuke nsonga nasoka o nasoko o kuyimba na kutwalanga kalia eyama enyo chenkani dao kwa mganda wapauliriza radio udu kubango limbo ulari mu views ezili mitwala atano okuda wagulu ku YouTube bogende kupera nga wetegereza so mpola mpola nina sigalanga yagala kusigalanga balancing ebintu ebyo ebibiri mumbere mwobendala kakati apaka chance buya sodo kupera nga yakomiyewo chance ya express nejanera olimu abadajala bikira mu mipire jenja ulo obaji abayimbi nga solo kupera nga labika training so ye Rick man mbele mwobendala kwa mkanda wafaulidisa radio wutu radio yomutu wabulicho ilo limuwa badala wangu wisawe nga samba ni waki magumba samba ni walu waka kizito ye msambi oyo buwete geleza kariya ye ya gamba nti Cristiano Ronaldo yelolo modowe edakishu wale style of play mbele mjukila Ronaldo yowe mabega koko wale ya yagalanga nyo zisizaz so kuisa ako so ni Rick man ebimuko ebintu ya singo kubera nga ayagala kuyisa ako then timu za zanyide ku kwetegereza olugendo ole rubadde muko teams oba nti yafuna omusingi ogutali mubi walu timu jibaitanga the Reds nyato Rick man yaliko ko mu timu eya Kampala Junior Team KJT twatuka kechisira nga ya academy singa mu Uganda KJT then nabira ko ko kufundiza football oba fourth ene yali amanyi kati nalio kagenda mu timu ya Dareni AKFF then nasambira ku club ya Gunrace IS ne timu yeje bayita Sabadrani IF so kakati dwe lugendo lwa Rick man no lwensongeyo nti fiba na Uganda okumutegera basinga bade bamutegera music kubanga banda Uganda era yensi mwe bamwaniririza mu music ne yatenga no mpira nago akali yeyo yali yekali yeyo mukusoka jali atwala injale ne mutwala mukube dala ne kati bina bina solo bi balancing okusigala nga kuba music we beno mpira wako kubanga wala ba Memphis DP kubanga DP muyimbi dipa wafisa ya kadaka kuba akakuba music nga mukuba era gwene bogenda kugenzi ku YouTube note ka Memphis DP songs oja kwezanga nga mu Uganda bayimbi batini nyo nokuba banga tebali mwa ba musinga views ngo muyimbi Memphis DP oyo mu Dutch gwe malaba ko kone mu club ya Manchester United akubanga ya muyimbi kwa solo genda ku YouTube no sanga nga ina olimba olina views obukade mukaga ne mitwala na walio ne olimba lo ina wino kada abiri views ninga music kali yaye ne jali ne lwa kwanti yensa ate manyide nyongo muzanyi wo mpira kati nga bola ba nti Rick man ense manyide nyongo muyimbi kati ne DP abantu bamanyide nyongo musambi wo mpira nenga tino kuyimba na kwa imbira dala kakati ye Rick man yeti sama ulire era nsubira Rick man kati na wada muraga we because kino chako zere hilo
2: ye kali ya yaji mazi
1: kino chako zere hilo because atewe kesisi kagamba avude kateva maze banga tini kuchisawe neche tunachi makinga so ye mkulu we bangu waliwanika era baba masanyu gamu sekone sati na jamu na ajika sukeri na gando zane ya itachisuo vila
2: ni achi maenti express ina antono
1: zaka
2: suka kasukazo
1: so ye Derek Dungu Rick man so KCCA wetu wekubidua gole spiri kuwelele entari kwa mbi ili kilabia KCCA actually sawa zino yesembie ili bottom of the table mipiri ebiri tebanda bakuteba goro yona ba buli game bakosidize goals biri biri atenga enkuba je bakuwamo yagala kufana gana nti ne club ya Nek era ya bakutulira dalo udenga gwayo era nga bwechi badde nti Rick man gole bamali demu dale sobi still ezemu dachike badde kumpi ya chenda musatu chokane kugwa Nek era bwechi tobuchali so ye cases blind senyondo wagenda ku social media especially ku X oo labanga ibigambo binje bintu kupera nga bitingana so abagiza bombala bikanti bagala kupera nga bajja yinjala obudde nga bukyali nga bagamba nti obo oli awo balabanga abatali bamativu nengeri obo oli awo Blind Senyondo ja kwasaganya emirimu ja kirabu ya KCCA abogenda okupera nga wetegereza gwe muganda fauliriza radio wuti radio mutwa bulijjo then yo kirabu express ebadde funa winia ye soka campaign ina bulijjo afegwangiria Uganda kubanga mpira ogasuka bali baba kuba bali baba nyigao kakati barwanyi kilabu ya buru ya wako bekene kakati barwanyi yiko na wane baru ya kitinga no kuwangula then of course nature lichibademu when you game ye musami Nicholas Jonga kubanga Jonga koze debut azemu kwa muda chikibadi ya makumi ya tano musatu mchipocho musami Aloni Mutebi Jonga banabudu kwa mwagari nyo gumita kwa walata sazero lugendo ulalijia kwangiri ya Uganda yoko ntiko uliena kupeda ngalotani kwa wedu tiyo lotusu vina tujia kupeda lulunji then yes Steven Iga of course azanyi da chikachina na mutanu ne muzanyi wa wudu iloyo Iga Steven uluvudemu ate uwebango na ingida mchipocho so Rickman azemu kwa mchia Steven Iga na Rickman narabikanti ulunaku buwati walu njimidu kamala so sorry KCCA ichindu chongiro kupeda nga chita ukabuli kaseira wanyo uliwa utandi kububi utandi kukupako ni vyo iya utandi kukuiya vino nabili just uliwa utandi kuembi ninga tusubida nchi baino kupeda nga bachi usembera as soon as possible good enough baza kwa kilabu ya Chiges Omupoiz kilabu ya KCCA dho wakenda kupeda kwawe niba inakulona kuangula game weyo nti kuanga tichiba shijakulika walala KCCA kugula une game usatu zona zona ni bali mirido kufuna mkobu wanguzi blani senyo nureda abadi ya suwiza blani senyo ya gami nti tibaina wadidagala liwe nalio na dara ngujeko kube express na ye mpira we kutio mpira nizo kwewe na nivigana so ni wano yeweze la nekugana so again mwete wetamude akaongezi kuluna kuluwa lido mumbele mwabendala kakati tungere kupeda nga tuwategeza kunti game za tugenda okudamu okulaba ezigenda okupeda actually game egenda kupeda aim egenda kupeda nge sambiwa olunako olwencha egenda kupeda game wakati wa URNS Villa wali waino kupeda game ya Chiges Omupoiz ne Vipers elimu kulukalu la Afrika baina yuko mpakeza CAF Champions League so chavida kwa game nakupeda postponed kwa sa game ya chitala ni Mbalala City game inayo yali postponed ulensonga ni chitali limu CAF Confederations Cup kakati tuneo game ya URN Club ya Sevilla mpira kubwa kupeda wincha kusababili eze chilo so vila game jivasa huko kupeda nga wazanya mpira kubwa bali miri loku wangula baba gata kubwa chitala ya bagata then kilabu ya URA game jivasa huko kupeda nga wazanya tebo balu wana basaja batu nebafuna uwanguzi mpangula eyaliye wonyo samu kwa woli yao ba wangula goal zali bili zali date goals maluni ziyawa kule mbira nebaluana nebagata paka yabafuna pena ute budenga buguwayo ilo mfido kwenye wagu wangula vili wade inaliko de yamanyu kukirabia URA yabasembo kupeda nga wakupa vila by the URA omuju kida omfido kwenye wakupa vila wakupa mese chukopo wakupa vila nebala janu kamala nga waga mati URA wade fachi wakupa filako because ye game ya liyesambo ya season nga justi kilabu ya vila yita kwa kuangulo mpiro ogo umsambi Najibu Fesali na haba kubaa yafuna na mpiro kufaku wa sairi cheyune so mpiro kwenye kukua gole mku uwelele kwenye kuzumwe zali makumi abidi musamfu zali abidi musamfu mwezi kwa alikuwa kutano bidi abidi mwesatu nga tumuzika kampinya bidi abidi mwesatu kati wakufa kuolo URA ete dangamu kufuna kuangu ziku vila so vila bachitwala so personal kastara sinka na klabu ya URA bamu ujawuzi chinene nyo URA bwewe ilwanya kula wukozi maliri so ne last edition ugumu kwa kwele maliri aga 0-0 waliwe na kuzumwe singa kuminanya mwezi gwali kwa kubili bida bida mukaaga nengu mpilo gwali kwa soka bida bali wakupa klabu ya URA zari goes satu kubwelele so laba nchi vile wadewa kubila dala nenga URA chuse nyeno season mtende simu pia inaba zanjivanji ba pia sovinji vi pia because inayo statement jibate kawa ya kambaka jibakula wala vila dalanti yali statement ya amanyi mwagendo kupeda nga wete gereza gomuganda wafauliriza radio yomuntu wabuli jo kakati echimeza nga bwechimiride kubanga chote tujia kuganda chiba somera ni wankubade cases ayye kwebede budo liwa guru ina pontis mukaga neke ya kubili pontis mukaga Yentiba UPPC ya kusatu points mukaga Black Power ya kuna uboni wa mukaga Maroons ya kutano uboni wa busatu Express ya mukaga uboni wa busatu URA ya musanvu uboni wa busatu kilabu ya ya polisi ya munana inovu nilobu satu lugazi ili mchipo cha mwendovu nilobu satu chitali ili mchipo cha kumi inaka wani lokamu esivira cha kumi na chimu waka wani lokamu UPDF cha kumi na wabili waka wani lokamu theni kilabu ya kataka cha kumi na wasatu waka wani lokamu chigezi umbos cha kumi na wana tebaina yu pointi yona mbalala site cha kumi na watanu tebaina yu pointi yona bypass cha kumi na mukaga tebaina yu pointi yona then ntunga sasi cha kumi na msambu tebaina yu pointi yona ne cases e cha kumi na munana tebaina yu pointi yona cases e ya kwebede sechenja ulichiru ntu kuzimu kwezo club zetu menye istaina yu pointi yona za kazanya game we mwe mweje kwa cases e ntunga sasi baba zanya game ze bili nemo game ze bili still nga tebaina yu a single point gwe mganda wafauliriza radio wutu radio yomuntu wabulijjo abatebi wale uko kusubi nti singa basigala batambulira mpola mpola maybe goes bayinza okupeda nga bajja kuteba tebe ino season lwakuba nti era mu Uganda tukimanyi nti abasambi bayinza okutandika nakwe kalakasa mu kuteba nero ogenda okulaba goes nesitandika okubeera nga zebeera zebeera zebeera oba oliawo ne at least bwetubeera nga tumaze n'okufuna mu kwatrick kitegeeza nti wabeera waliwoko essuubi wabeera waliwoko essuubi ery'amaanyi mu mbeera nga bwyinza okubeera ng'etambula abasambi bafaanaganako bwe batyo singa abasigadde atambulira wakakati omusambi dediki bya abachwezi gemu lunaku olwalira kupa egoolo zibadde ssatu so olumu atwiik muliki yaffe eggwanga erya Uganda ekalubamuku okulabika so singa asigala atambulirawo n'atambulirawo n'atambulirawo maybe tuyinza okufuna ku mutebya ku bateebi nga balinako ku goolo zezitegerekako okusinga ko campaign wedde kubanga Ivan IMBC last edition ya kubagolo 14 nadirirwa Ambrose Kigozi ya kubagolo 12 no musambi Abdul Karim Watambara ya kubagolo 12 so irija fegwangira Uganda ebisesa bibadde bingi umberanga bwegesa ko kuberanga etambula olunaku olwaliro eranga Rickman olunaku asodo kuberanga alwetse bukolokolo mu mbeera emu oba endala then yo Vipers tukisabire banywanyi akubanga Vipers baino kubinkana ku St. Mary Stadium Kitende olunaku olwa Saturday kusawe mweze kaungezi mu CAF Champions League mu qualifiers baino kusanya kilabu gye bayita Nodibo yegwangira ya Mauritania chobula bantu bote babadde involved mu game ngabwe sodo okuperanga oba mu match day eno then of course yo kilabu ya Kitala nabo baino kuperanga babinkana mpaka eza CAF Confederations Cup nga babinkana ne team je bayita Mogadishu City team ye je baino kuperanga babinkana nayo tweta ga team za phase na okwena ne performance yo mugunjo na dala at least tubeko ko team tukako ko mu bibinja obazo na akubanga chona chona kisobokera dala gwe muganda wafauliriza radio butu radio yo muntu wabuligyo so game eyo game ya Kitala yeja kuja ku Sunday waliko yi Master Stadium game ejo kubera ngezanyibwa era bina bine binadira ku radio wudyo radio mtu wabulijo Jack Perango bifuna maridari sana
0: kale embera bwito bitambula amwe bali nyumwe bali lidala mwe bali kupiranga te mujie kumide ko mwe bali kupiranga te amuliriza mwe bali kupiranga te songa zona muzitambuliza dala maridadi sana gwenu mna Uganda aliyeyo anonyo mulimo nawe anonyo mukozi njaga kutegeza koko anti kuba kasimu kano embere jja kubiranga ate awamagwe kutambulira kuba kasimu kano akanoti 753 asatu musambu asatu mu m chenda mubiri note musambu tano satu asatu musambu asatu mu m chenda mubiri kwe mna Uganda anonyo mulimu songe jja kubiranga ate awamagwe kutambulira dala bulungi amukasera kano osobola kubiranga ate munango ofune chokola mukwaya mani referee angambye nti olunaku olugendo okubeera dala olwenkya baina semifinal erambo ku kisaawe abakene nga bazanya kikondeka abakene nga bazanya kikondeka asomu kwa ya mani watu wangame nti unako uluencha abaina semi final wali irambu kuchisawa wakene nga basa amba chikuondeka kaniwe Franco Gambotia we ulikulanga te juli ulikulanga te nsonga ozitambuli zadala mwenye na mwena alajie kumideko vandange mwebali nyo mwebali lidala tuagala kupelanga te tukasibulida wano hebisi gadebio no unako uluencha unteka teka za fezo neze vya mizanyo ojia kupelanga te ozifunya dalabu telefu tuba agalize chile chilunji tudingane urunaku uluencha.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa bulijjo.